0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Silly Murazom City Ka Mishu Yenyamunka Wazihlanu Wazihlanu Siku Gauma Kumambere Klanu Kaweti Hingakayona Maure Lembe Magid Mambere Makwambere ni Klanu Nigim 25 September Siku Gamatimu Atikweniga Musambiki Matimu Yakusangula Kanyipi Yakuchosatiku Amangini Yam Portuguese. Hosangula ni mitiru kale mishu nda hita kune lo shishameto wa matirela. Loko shitaku 5 horas mahungu kusikala kama putse ngade nasional. Hinza ku kama hungu kusikala kama putse ngade nasional. Hita ve tengena lumuka kinti muka. Hilo muka kinti muka hito mu chiketisela uembe tele. Nza ku ka uembe tele kutaviti simu. Takumu kinti musa kala kasukati za 5 horas ni 30 minutos kama uagichil murimi. Nzako ka gichil murimi kutave mahongo ya provincia hichindao. Nzako ka mahongo hichindao, his 5 horas ni 50 minutos kutave matimu ya siku. His 6 horas, Jornal da Manhã, kusikala kama putse ngade nasional, na itafama kukala kasukate za 8 horas ni 5 minutos. Nzako ka Jornal da Manhã, hita uya hita tikatisa mtirele, sumamisa na hichi putukes, kala kasukate za 8 horas ni 54 minutos. Kamalou, hito siya chitsamu, na hita chiselawana kulore hichitsonga, Hambe ni kama potsu leso kasitave kuma au kulungili ga siku gama.

0: Ditili kutana kuti tirinoti mangwanani vapurukiri voradhi Mosambiki parino zuva ronyamasi chishanu chovhiki zuva roshumakumaviri nomashanu kuna uno mwedzi washikumiana gore rozvoro zviviri nomakona nokwana kuita makumaviri nomatanhatu heyo musoro umasoko mambo voinonyike Mosambiki vaDaniel Chapo vanozotungamirira muserepete wokucherekejehwa wokucherekejehwa kukirira ko makumatanhatu napiri makore okutangwa ko imbi yokusunyungura nyika munyara muvaputukezi imbambaruche inozoitikira pa rino dhorobha roinyambane tinozoverengavo kuna masoko unyamasingo anofambirana nobasa rikuoneka richizwa ngomasocha mukati mokurapa ntenda ajo vazinji zvibahwa zvainonyika yemusambiki uware imusoro masoko kwapi arungutwa pomwari kuza koverengwa ndina arminndu masing kumuchinje mbepo kuna Mashadu Junior ngovero dinoti mashirenyi ngomakwanja anodikana Radio Mosambiki nomasoko kuna mangwanani nyamasi ichishano zuva guru kuna inonyika yomusambiki zuva guru kuna provincia yonyambane zuva guru kuna dorobaro inyambane mambo voinonyika yomusambiki vaDaniel Chapo vanozotungamirira mbambaruche yokucherekejehwa kokukirira ko makumatanhatu napiri makore okutangwa ko imbi yokusunyungura nyika munyara muvaputukezi kwainga ngogorero 1964 kwape imbi yakava ichitanga ngopazuva rakadenga iri wari ngopakucherekejehwa kokukirira makore ayawari orusunyunguko kana kuti kutanga ko imbi yokusunyungura nyika munyara muvaputukezi mambo voinonyika Mosambiki vaDaniel Chapo vanozo tungamirira mphambaruche yokucherekejehwa ko makore ayawari mukati mokudihwa hata iyo maruva pa mbuto magamba yakava ichitojaniswa yaiinzva ango kunozowanikavo kupekedzwa madhikiniso akuna vahwe voimbi pamwepo novazinji veya vanobudira mukati mokukuja inonyika munyara kana kuti mokukuja nyika kuti izobudirire mbambaruche iwari inozotungamirirwa mbaDaniel Chapo basa rimwe rinozoitikavo kuna amweni maprovinsia ichitungamirirwa ngomajisekretario d'estado mbambaruche sura kwakudiha wako hata yomaruva kunozooneka parada militar pa Avenida da Independencia murino dhorobha roinyambane sure kwezvawaro kunozova nomuserepete mudhorobha romashishi muserepete waunozotungamirirwa ngobanda masochwa tingabhuya wainga tobanda masocha masocha muno munyika yomusambiki ndiona ari kuti ari kuwanika achizvibatira basa ngopachaoga kuitira kuti vawane kuhamba kana nokusimira vaGabriel Ernesto musocha mutakura izwe opa masocha muno munyika yemusambiki vachibhuya kuna chitapira masocha radio Mosambiki vareva kuti ivona vanowanika vachizviitira mabasa zvikuru kwazvo okurapa ndenda kuna zvibahwo zvainonyika Mosambiki ngobatisa motokaro unozwe klinika Movel ngatizvenye mazwi avo vaGabriel Ernesto
1: ahenyi melitsena a 25 de setembro akuhima amitirule amitirule hima hakambe nikambe la zvilavekaku hina ni chipitale lechi chingani maroda loko hela kwa haya chiveka ka mwandau hochikhunga imova haya chiveka hivhurula yonke mitiro hitira brand himbeta akamalo hinga veka kuita tsama seyo hisusa chipitale cha hina chingani mafarmasia ya mimbulu chini wa dokodela la yako ya tsama kona hi ya kampamento hima kwa kampamento hitira ahinyimeli basi kama wa chimusi cha khulule kwa masocho nada
0: va Gabriel Ernesto vachiti nzvakadi ivona kuitira kuti varape ndenda jokusiyana siyana avaveteri basi kucherekejehwa kukukirira kumazuva kana makore okutangwa kuimbi yekusunyungura nyika munyara muvaputukezi ivona vanowanja kuita basero ngopa kuzvihisa kwavo ivona vari kuti mare ngo yavanowanika vachiita ngopa chavo voga vanorima pamwepo nokushonera nguvo javo nozvimweni zvinowanika zvishiyizwa mukati mokupekeja mabatiro akanaka akuna masochwa kwareva va Gabriel Ernesto
1: hina masochwa hano aku hingabinzisele nguvo amfumu aku uhigisa hingabimisele nguvo amfumu aku uhilavela afardament yako hiboa zvinyingi zvimaheka kulomunzene ka mitiro ya hina hina ni empresa leva nge typography empresa grafika a empresa le ya mahama pepa ya mahama kartaje mangwana makartaje ngwana mungala kusuhana muto zviona la nyamba nhenga magwimbetela hivona vanga ma kasiku amfumu unga bindziseliwe nguvu aku uhinyika amali yako hitirisa kasi amasocha makulu a ministry of defense ya hina kamba yoni liko chikwana ku hikirira a uma organization yako ya urimu hina hivitana ku service civic de Mozambique a service civic de Mozambique le yirima masimu yidzara zvipfake yifuya timbe yifuya zvihari lezvi ingani khuwe ngana wana la
2: muhongo madzela
1: a hitalio yashavetana nyama igashara male husuka hiya le mashamba ya yateka azvipfake eta gaisa eta
0: kuverketa kwa Gabriel Ernesto mtakura izvi pamasocha muno munyika vachibuya ngobasa ravanowanika vachiriita kuna zuva rimwe norumwene kuitira kuti vave nomahiro akanaka mabatiro akanaka vachingavetere mare inobva ngokuhumambo chimwe chakona chakava vachiita mukati movhiki irwari ikuita operasao kana nokurapa nhenda chokusiyanisana mumadhorobha kana kuna nyumba Jehome jo inyambane masinga Jangamo pamwepo no pashikuki ngopashikuki mukati mabasa irwari ofisa yomukaji yova mambo voino provincia Mainalina apagula vakaenda kopeleka zvokuha zvokusiyana siyana kuitira kuti vatenda vanobva kuna ndaraunda zinji kuti vaze kurapwa ndenda javo vawane mahiro akanaka valina pagula valeva kuti besero irwari rakava richikwanisika ngopakubatsirana novadoni vosvitenderano
3: como gabinete dependemos de pessoas de boa vontade para que tudo aconteça mas sempre que essas pessoas de boa vontade nos estenderem a mão claramente que também poderemos estender a mão a todos
0: Lina Pagula nakuri mukaji wava mambo voino provinsia yo inyambane sure kokupereka zvokuha zvokusiyana-siyana panyumba huru iyo home yokashikuki itutsu radio Mozambique takava tichibuya no vatenda vanganana vakava zvakadini vachiashira besero irwari
4: zveruwei
5: nemale mangana
4: sente set
5: achivhunule chimuchionisa kuini
4: oh chionana chichokwana nguva kuhita kuma kuve neta mwayana chionisa kuita ngana hemero presanga kuma
5: lahave dhima
6: Ricardo Rafael
5: munhelo zvakugala hanwa mangulo wa provincia kwalaka satwa yena zvula yini leswi
6: ha zvibonga kwa zvirelela zvezvo kuzvikomeka zvimaheka
5: magizu munonga masiya kwachika
6: hi bonga yena hinyikile ku mitambo le ya kuzvitsa kuhikona hina vana vako asvikata kuhivuna bonga leswi zvatsakisa leswi
5: tazvibela mwana ukaratwa
6: hi karatwa hi ernia
5: chimakare
6: ayinzi vali hidozvimele
0: Mazwe o vamwe vatenda vakabuya nomabasa oradi Musambiki vashvetera kuwashihwa ngo masocha arikwanika machisa chiremba masocha arikwanika muno muprovinsi yachungo vhiki rapinda kuti vazorapihwe ndenda javo vapurukuri voradi Musambiki nosoko iriwari rinoti tatoguma vokumhiri kwemazinji onyemasi chishanu nakuri masoko kwapi arongotwa pamwe azakovere mwandine arimindo masinki kumuchinjombepo kwengana Tomas Valoi kana kuti kwengana Mashadu Junior ngovero tinoti mashirenyi ngo makwanja kana kuti tinoti mangwana nyakana kisisa zvikuru kwazvo pamwepo nokucherekedzwa kushoniko kukirira kumakumatanhatu napiri makore okutangwa kwoimbi yokusungwa nyika munyaramo vaportuguese saranye
7: provinsi yo inyambane ni masoko ayo
0: Asure kwa masoko, zvino ngatiwa nenyi masoko okare, matimu ya siku na Idrasi Makondela.
8: Matimu ya siku.
9: Makuma mbiri ni kanu, kahweti ya mhauri, lembiga 1964, kusangula kanyipi ya kukulula tiku ga Msambiki. Musangula ya nyamusha matimu mangalu mangeni ka Luis Batista na Idrasio Makondela. Hoya hoya mungisetu ranzeka. Yese kuga umakuma mbiri kanaru ka huweti ya mugachi hii lembi ga 1926. Kuvi ni majamelana laha masochwa yokare mangava mambeta leswi swi nga sina zwivikilwi zwa mafumela ya tiku ga Msambiki na zwivikilwa hi ku hisiku ga uthlanu ka hweti ya hukuri hi 1910. Lechi hi xona chingava chimbeta a timhaka tinga tshama te xanisa vanhu malembi ya kutala hikwalaka kuna va xanisiwa hi vakoloni va Vaputukezi. Hi tshamela lego vana tiku va Portugal hi vona akalembi ga 1933 vanga pola maqhinga man'wani laha kunene ku nga tirhisiwa tamu aka ku tonga vanhu ndzhaku ka ku kuma hikili a xitereka lexi nga mahisaku ku tliwa ukosi a Portugal. Na ku rhangeliwa hi Salazari a mufumo hi laha se u nga va u tirhisa minayo yinyingi kasi bya swi kota a ku xanisa swisiwana. Lava vanga va va sangula ni mfumo lowu nga tiveka hi Stadu Novo a va tirhisa ngopfu a chimina mina ni ku tirhisa kane aka ku va va fuma a va na tiku kutani matiku yo tsalangana. Hikwalaha ka ku xaniseka loku ku nga va ku oneka ku unikile ku vanhu vanyingi lava va nga kala va nga swi koti a ku swi timisela va sangula a ku va va khala hi timhaka ta mafumela lawo. A Movimento de Unidade Democrática unga umbiwa hi 1945 kasa akuva utsombanyisa amikhangano yo tala ya letiela naku ni mavingutiku hi wona unga kari u hambana ni mapimela lawo ya mafumela ya ku tirhisa chikanikani. Kuvi ku oneka ku khala ngovu laha kunene ku nga kari ku kombeliwa khululeko kani leswi ku hasimama ku dayelwa vanhu ku nga vhumeliwi ku tirhisiwa mabulu lomatikweni. Akudawa ka General Kutakutsa ya Portugal Humberto Delgado hi zona zwi nga va swi komba leswaku a mufumo lowu hakunene u wa hi ni mafumela ya hava. Hikwalaha ka ku ala a ku bulisana ni ku hengeleta tiku a vana va tiku ga Msambiki va unile leswaku hi chukwana ku khoma hi swibamu kasi swa swi kota a ku va va za va nyikiwa tiku kutani ku va kuma khululeko. A khangano unga tiveka hi Front de Libertação de Moçambique unga va umbiwa hi siku ga umakuma mbiri ni khanu ka hweti ya Phutaxika ka lembe ga 1962 na urangelwe ku Eduardo Chivambu Mondlane. Hi wona unga lavetela tindlela laha kunene ku nga buhiwa leswaku nga ha kunene ku tirhisiwa a xibamu. Ndzeni ka malembe mambiri ku unikile a mitirho ya hombingovu ya ku tilungisela ya letiela na ku ni masochwa hambi ni mapimela ya uvingutiku byi nga va swi mahekela matikundli. Hi siku ga ku sangula ka hweti ya mawuwani ka lembe ga 1964 avalwi va yimpi va ku sangula ya ku khulula tiku ga hina ga Msambiki hi vona va nga va va suka aka bazi ya na xingweya a Tanzania va ya nghena lomu tikweni ga Msambiki na vangenela provincia ya Cabo Delgado laha kunene vanga buhili ku chini munhu ni munhu a fanele ku kuma leswa swi fela ku va kuma tamu wa ku lwisana ni vakoloni maringano ya ku atiku ga Msambiki gisa ge khululeka. A tlawa wa valu va yimpi ya ku khulula tiku ga Msambiki a wu hi u tsongwani ngovu hikwalaho a swi karata ngovu a ku va va wina lomu ka nyimpi leyi va nga tinghenisela ka yona. Va sangulile hi ku va a mahalela man'wani mavila ya ku va hahlulela timbewu leti va nga bindzulisiwa hi kani patsikambi ni ku va nga vhumeli ka nghena ka mitirho leyi Vaputukezi va nga yi lava. Hi siku ga umakumambiri ka hweti ya mhawuri leswi hi 1964 a valu va yipi ya ku sangula hi vona va nga va va amukela a nawu wa ku nga va sangula a nyipi ya ku khulula tiku ga hina ga Msambiki hi siku 25 ka hweti ya mhawuri hi lembe ga 1964. Aka usiku ga 24 akuya ka 25 ku wa valetelwi switarato zwohle maruwa wohle ma wa valetelwi. Hi laha se ku nga sangula a ku va ni nyipi ya tivitivi kasi a ku swi kota a ku khulula tiku ga Msambiki. Nimi isho kasiku gao makuma mbiri ni kanu kwa huiti ya mauri himino sensi sente kwadru. Kawamu unwe, wavalu vayipi, ungava ulangiwa na urangelweku hii Alberto Shipandi. Mungwe wavarangeli nukuvayena anga apimisa mama hela lawa kabdelgado. Hiwa na unga ya achidropa nini chashayi. Laha kuneni ungava ulava undau gagineni gakufikha lakona achidropa nini leji. Akusukela ka undau legi hiula ula hishayi Shipandi hiena anga rumela munhu mungwe. Anga fambisana na wiwa inakulori wakwe. Ayativa kwatsi kwatsi akuzvini zvingakari zvemaheka ama haupi yawo lezvo akamuganga wa shayi achipiya ulechi ichona chingafamba niti nguu takufa.

0: Mahungu ya Nyambane kusukela mvula hundzileko kala senu lomdropen ga Nyambane nguvunguvu kwa hi uhes hes gama socha kasikulongisela nkuwa kulungela siku gadri awukona gama socha ya uvikeli gatiku giwonekile hi makhel yo hambana hambana kota chifananiso kusukela soti hundzileko kala tolu ama socha ya uvikeli gatiku akarav gata utomi marangela phulu ga udahi gama badri yo tsalangana akavahanywa Nyambane
1: abantu lava hi vona va opererulweku a ka xipitali xa Hombi xa lomu Nyambane a ka xipitali xa Chikuki hambi ni le ka Masingi. Vanhu lava va nga karatiwa hi ubadri le gigi nga vilela a ku ve va kumana ni vadokodela va mahiwa maoperasawu ya ku tsalangana.
2: Tarsis ya Natali Gilenge. Ningudzipa na ngitsakile porque a firambanya e do tangidusa maukumuni nyangana ni Roma. Enganyembe ku yo mukampanya ya ku doutora mutendere ku desde o início. Ele ningudzipa fel ingana já jiba ado gutsane seka porque da se vê de 3 meses nyamba na crise e sempre tinha que estar no medicar, no medicar. Olu já tsukwana.
1: Magezu ya mamani wo karhi ndzhaka kun'wana wakwe amahilo operasawu leyi a nga vilela ku hundza malembe ni magela ma nga na dral kumbekisa ku tsaka hi ku ve makunu n'wana wakwe a dahelwi
0: kala magumu ka phulu leyi ya masocha ya tiko marangele ku hundza ka mazana manharhu wa maoperasons aka vana va tiga Musambiki ka xipandzungulu xa Nyambane ku tshika ka leswo a masocha ya uvhikeli ga tiko ma ni hilali tsakwa ka ku hundza ka mazana mambiri ni muni makhumi wa swigondzani bya xikola bazi ka Dinyaposa swi nga wa gondza a dengelengeni hi ku kala tisala hambi ni switshamo a wazina lweyi a wu rangeli ga xikola zwin'we ni swigondzani zwi amukele a tisala ti nga hi ni zwitshamo hi ka uaki gi nga seketeliwa hi timali ta ndzawulo ya uvhikeli ga tiko a nkhuwu wa ku nyikela swilawu lebyi wu rhangelo hi chef de stade major general das forças armadas Julio Jani lweyi a nga tshembisa ku nyika tivhaga timbirhi ta ku gondza aka muti wa utwazis ga masocha akademia militar aka swigondzani swimbirhi swi to tikombekisa kota bya ku tiva ku pala swin'wana ka 12 class kota ndlela ya ku kuca avanana a ku va tinyiketela ka swigondzo.
3: Porque pensamos que investir nas crianças é investir para o futuro do país. Nós pretendemos estimular que as crianças, os jovens possam ter aderência às Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
0: Ao rangel ga xikola ni swigondzani bya kona va tele hi ku bonga timbilwini ta adri.
4: Eu chamo-me Gilvânia Josefa Delfina Halar, nona classe. Antes nós estávamos basicamente num sofrimento, mas com essas salas nós teremos um aprendizado melhor, porque tem turmas que estavam fora. No dia de chuva nós não tínhamos como estudar, mas com essas salas as turmas que estavam fora têm como entrar aqui para poder estudar melhor.
5: Joel Teotônio, 7-3. Quando não tínhamos sala, quando chovia nós não estudávamos. Vamos estudar todos os dias, não vamos perder nenhuma aula.
0: Gigonzano já é a escola básica de Nyaposa, Wazina Lwey. Ndzaka ku vamukela a zwilawu zwa ku gondza kona hi ka urangeli ga masocha ya tiko ga Musambiki hi tlhelo kin'wana a wu kona ga masocha hi ntalo lomu Nyambane zwi nehile a bindzu aka vaxavisi Ameriko Mukumba.
6: Vaxavisi va bazari ga Hombi lomu doropeni ga Nyambane va kombisa ku tsaka hi ku va karhi va xavelwa hi ntamu ku fambeni ka masiku lawa ntalo wa vanhu ku hi masochwa na mata hi ka makhono yo tsalangana ya tiko ga Musambiki. A rato de Moçambique e bulile ni muxavisi mumwe wa jakuga a Mercado Central.
7: Eminarito, a movimento iku lili a ifani ni kali, vangena, vanu vavanyingi, ha xavisa, vikile, a xifani ni masiku ndzhaku. Vanavela usha, ni muzu, wa mafuza, ni tixampi, xo va landzelelaka, xo va kombelaka.
8: Murangelo wa tiko ga Moçambique, Daniel Chapo, itava rangela ankulu, kota muxavisi. Muvonisa ku yini a mikhuvu leyi lomu wa doropeni ka Nyambane?
7: I nchumu ya ku xonga, i nchumu ya ku saseka, i swivitano ni malembe hinkwawo hi ha khensa hi ku a minchumu leyi yi encekile lomu ka provhinsi ya hina. Loko a swilitano ni malembe a hi ta khensa hi ni lava xavisa Mercat Central.
6: Magezu ya muxavisi mun'we a Mercat Central lomu doropeni ka Nyambane na bonyozela hi ku karhi va xavelwa masikwana lawa ku nga ni kuwa siku ga masochwa ya lomu tikweni ka Musambiki wa sihlanu loyi.
0: kona ke akalika valva nyipi vatsaka hi kutinyiketela ka vanhu vaswa aka uvikeli gatiku Orasi Romau azwila murangeli wa tlhangano wa kalika valva nyipi lomu Nyambani George Tnos
9: Lumuka province ya Inyambane a kalikava luvanyipi ya kuchusa tiku hi vona va kumeka kuna vakare va tlangela ntirho mahiwaku hi majahala wa malwaku kasi a kuboba a swigevenga swimaku hasa province ya Cabo Delgado amurangeli wa Aklin nga tlangano wa kalikava luvanyipi ya kuchusa tiku George Tinos yena lwa loko swoko hikwalaka ku tinyiketela ka majahala wa mangalo musochweni malwaku kasi ku boba a vanyamijira ka Delgado se ka kumeka na ukare a zvigevenga lebzi tsutsuma zviya ka tindawu zviya fihlala ka kukhamisela ka Tinosi zvino nifanele kuva ku simama kuva ku lwisaniwa ni zvigevenga lebzi zvikumeka ku ka Delgado yena ali a mhaka leya ujungeli tlhelisela ndzhaku wa nhluku wa tiku khwasanyana aka province ya Cabo Delgado Tinosi a engetela a ku a vana va tiku nga vokhi va patsana lomu ka ku nyika ntamu a masocha lawa malwaku kasi ku boba a swigevenga Cabo Delgado
10: ra hlohlotela ni ku bonga masocha lawa ya majaha ma nga kona leniyani Cabo Delgado malwaku ni lawa Kenya vezi lawa va takarako a province ya Cabo Delgado hi va kombela ku va simamisa ni mbilu leyo mbilu leyi ya ku fana ni liya hina kama hi nga khoma xibamu hi lwa ni mukoloni ma ku na vona va va simamisa a tiko leki a ngi komiwangi mahala ngi no lwela vanyingi va file na van'wani va bayiselilwe hi ku lala a tiko leki ma ku laveka hi na majove hi teka a matlhari ma nga matlhari ya vutivi hi lwa Paraguay hi kuma hluku a ti ga hina
9: George Tinosi murangeli wa tlhangano wa kalikava luvanyipi lomu Inyambani
0: kambe asiugahombi inyamutla amurangeli wa tiku Daniel Francisco Chapu iuyile lomukaya Nyambani kasi ku ta rangela a nkhuwu wa kulungela a 15 ni mambirhi malembe ya masocha ya uvhikeli ka tiku a programa yili a ku sangula murangeli wa tiku i ta veka switsangi a Praça dos Heróis kasi ku alakanya lava nga nyikela vutomi gadri kasi ku ponisa tiku ka Musambiki hi ndzhaku i ta nyikela a switifiketi aka vana va tiku ka Musambiki va marhavu yo tsalangana nga tinyiketela ka siku andzisa a tiku leki hi ka mitirho ya dri kwalakanyisa kwa nkhulu wa kulungela a siku ga masocha ya tiku ka Musambiki wu ta maheka a tikweni gotlhe lawa mahungu ya Nyambani lomu ku vonekaka kusukela nyamuntlha ka lamandziku a Festival da Cerveja ku ta hlakaniwa tikuputi lechani ya tofu kambe vhumela a tsatsiwa hina munga tsika vanana va famba ka mikhulu leyi ka wena u ya ku hlakana na utshukela ka siku u nga bayisiwi kutani ku bayisa vanghana aka vachembeli va mimovha alakanyani lebyaku a byala ni vulati ya movha a swi yelani hlakana ni kurula hi vala mangu ya mixu leyi atikweni ga Joni na Eduardo Figurão
11: murhangeri wa tiko la Afrika-Dzonga mulumbuzana Cyril Ramaphosa a vula leswaku ndzeni ka masiku lamataka a ta hlamusela xitshungu mayelana ni makungu ya mfumo ya ku lwisa vugevenga byi endleriwaka vavasati nakona a ta hlamusela mayelana ni ntirho wa xisencha lowu nga karhi na wu endliwa ku lavetela lava gevengeke a 10 lava vavasati lana mintsumbu ya kona yi gunguliweke kusukela hweti ya Mawuwani nga Julio. Xidumbiso lexi a xi endle tolo a xifundzankulu xa Cabo Occidental lomu a rhangela kona a mintirho ya siku la ndhavuko. Mulumuzana Cyril Ramaphosa a ha vulini leswaku a ni tingana swinene hi leswi endliwaka hi vavanuna ku xanisa ni ku hoxela timfanelo ta vavasati. Yene a kombele ka vana va tiko ra Afrika-Dzonga ku va va tipatsa ka yimpi hi kulukumba swinene ya ku herisa ku dumeliwa ka vavasati eka tiko lele. I ku hinkwaswo ni ya kongoma Radio Mozambique mingelake Eduardo Figurão.
0: Basi mungisetora ndzeke tshamela leki chikali magumu ka mahungu ya mixili rimla chitswa mahungu ya 25 ka Setembro siku kukulungiliwaku a siku ga masocha ya uvhikeli ga tiku ga Musambiki a mahungu ya mixili mavi mandleni ya Bernard Salomão u nga luza man'wana loko zwi ku 21:30 na malumba chipandzidzonga cha tiku ngi chili hayi chikan'we.
12: Muzile mahungu ya Inyambane.

0: Tsatsana elisimu ya yangi pi umchayi walumka province ya Inyambani kalongolokulu wangoma vhi he kumekana hekare hine muchayi lwe hakuna nwinyi walisimu le kuhaladzana yangi pi hoya hoya
1: kusungula dzilosa mwina muhizwa kwachikatilechi nzi tata kubonga ka radio Mosambiki we nanzi rambili kunzi tata mahalongolokulu mina nzi kona
0: ndizvona ukalinyana
1: kukalanyana apa anzi uilinyana mchoma inga fambi mezhi maja apa ndzamili kuti uyisa kambi
0: ya pala wano kuti heri wakulu ko awa angayo gamwala hu kumeka kumeka nakarafuka kanti
1: zvone zvone
0: uvukile yange phi kanti rwata uchai
1: ya rafamba rafamba kufamba kakona izvi zvokuzvanzo kunzi lengeleni mezhi ndza zvonke zvitalunga
0: zvitalunga ai kheleni nyana ndzaku yange phi androno wata uchai usangulile lembe muni
1: usangulile hi 2009
0: wahala kanye simu yo sangula
1: ya historia jawo Xitori xa hombe perki anzi nga pimiswa ku ta tshuka ndzi kota ku yimbelela hi Xitsonga xa hina ndzi tshungule ku yimbelela hi Xilungu hi lisimu la sexta-feira sexta-feira sexta-feira sexta-feira non da preferar é um momento propício para brincar então ku fambeni xa ndzi ti cinca ndzi ku tshungula de repente xa ndzi yimbelela hi Xitsonga eyi ndzi tsakile ngopfu ndza kota ku bula ni maxaka ya mina wonke Xilungu ndza nyimbelela Xitsonga ndza nyimbelela so ndzi se nyimbelela hi Xitswa manje ndzi ta nyimbelela kambe ha swi ta maheka
0: swi ta maheka se kusukela 2009 kala leswi wa khumbula ku tingani tisimunganato tisimunga va u tipaluxa
1: tinyingi tinyingi ka kona iki a ndzi tirhisi tonkle ta tinyingi tin'wanyana ya ndzi ha ti rumuki maxi tanga wa 20 leti ndzi nga tiselexionari ku ndzi lava ku nyikela xitshungu pirika yi ku teka rhontlhe ku nyikela
0: tenku tikona
1: ti nga ndzaveni ti nga zvona swo kapa loko ndzi ti pineraro zo zvaka leti topo ndzi ti veka leswi ta ti wuyisela hi kha tin'wanyana pirika swo kona swi nga kala ku famba khwatsi ntawu leti ti nga kona ndzi nyikela xitshungu hi leti ndzi nga tiwanaswaku leta dari porque ninguém se nique lá junto com os sonhos lá curti isso antes nem canhana avangana antes criticar ou apa bonquili valeu valeu então teca todo dia para tenga fambe ti rukete lavan
0: ula ula isso a pulaia a disputa ona heta punha bela isso a madom dom
1: ah nada antes curti antes o cantiga foi curti porque vai quando vai ula com o time dom dom mas eu me dom dom mole ali saque savan então eu me na pulaia a pulaia caminha hilu coco zinho bela zigonzi isso ziba jola me chumo e aquela a música a mina o atuca o comer o que é imuri camuno
0: okay o olho já cucala leje tá honza mas como a minha voz se munga vai outro palouche louco o chuka a semana o natal belo mangue o minha panva titi qual o que ele se me aí angepile
1: qual o conzita tá com bangang cov radio Mosambiki hiye na anzivuna kunguvu ni maradi wonke mangaloma distritu ni chitsungu chitirisa kwa WhatsApp nyamuntla hey ati muska ta mina tabeliwa nguvu mangla so ke lichi chinzi tsandzako kuti chiketa nguvu ka vanhu vonke manje akutizwa vatikuma via radio para ku vatikuma iko tikarata ka kunyana ku vatikuma maji vatilava vatilava ngufu
0: okay
1: luka ma spectacle
0: nomuka ku famba da vata ma spectacle nje wa rambiwa
1: ya ndza rambiwa ku kala ka kona ku famba ka ma spectacle u tala ngufu akurambiwa maji kunga não haver sinceridade então eles vão com prometer a comuno anga aí a cumprir então mangonha no espetáculo há tudo que é mais rejeitar a campo
0: vocês vão me rambar com cachê e tanto o que elas têm é no nimbelela
1: lá o guapa e manga
0: chupa para baixar a maga que não
1: vou apa e com manga chumo para talvez o sacrificar é o nessa apa o que ela caia apa está com de repente nada então e problema com qual a gente está tendo uma paflet com nimbelela de qualquer maneira porque a gente nimbelela rock chacan nimbelela já tiro a hina porque a minha tiro é cala então tipo embu pelo menos graças a Deus sinto ninguém lá com o que gela cona então me nanti tiro nanti mulher leva com tira de três anos vão então vão lá antes fomos na hora vão lá com o meu olho irmão irmina então não podem ter cavan antes a na hora na hora vão vão ganhar vão apa leswaku a ndzi yikwanga mali va nge telaa ku swi tiva vona
0: vala mali u herambiri kambe galonkomapasi
1: Estevan Miguel Sambo ka musika li dotela kitamba tuni Young P li dotela kitamba tuni
0: alembe le ka 2015 ku na ni makungu yo karhi
1: makungu ya hombe a loko ndzi swi kota nyana tin'hwetinyana tinganyana a ndzi lava ku huma xitudio ndzi nga mexiri xitudio ndzi paluxa mamusika ya mina ndzi zama mathinga ya ku ndzi ma chiketa ka vanhu porque ku ni maradio ndzi nga famba a kameni luyani wa masdisco so ndzi no chikela ndzi nyikela ma CD a ni tinyamukla ndzi se chikela ni trevisa ni nati ja a ndzi lava ku nga famba ndzi va vhuxela maradio lawayani hi bulisana ja ka leswi ndzi nga ka rona nyamukla porque ndza khumbula loko vanyingi va ndzi wonaka mapalko na ndzi nyimbelela va tlhela va ndzi navela ku ndzi mama intervention maji va nga ndzi kumi va le ku turi van'wanyana
0: bas hi kumile hina Young P a lisimu hi kongomelaku hi leyi ya ku
1: wahaladzana va mana ku ngu tshamba
0: hi wihi ntsutsu wa lisimu leyi
1: a musika lo xikwembu xi ndzi nyikile michumu ya ku a ndzi swi koti ku swi perseverera ku hi ku yini ndzi nyimbela musika lowu ndzi swi kotisile ku yini porque ndzi no wona ku a ku haladzana ku tshamba hi mhaka munhu loko u gangisa wasati a nga swi tivi swa ku ku rhandzana ka nandziha wa tshuka a lava ku munhu a murari u mu tshembisa ku muchado ku mu teka sungula ku jikajika layani a ni tawa majaha ya nyamukla a xivhizi ma nga tiyi matsika lweyena ma gangisa wan'wanyana a xitori xa xin'we a ni ta ndzi tlhela ndzi va motiva incentiva ri ku teki u baba luya mu lavaku leyi hi matlhelo hinkwawo kumbe maungani wa kona u nghena ka yena u nghena ka tiya wa kona a ndzi va tshama na yena va mu byela ku apa leyi njombo ya wena loko ri ka ku tekiwa nyamukla va kala ntawu purisi ndzi ku njombo yako njombo yako mwanangu njombo yako eyi njombo nyalibangu yi ngo kala ndzi ndzi yani wo borolo mwanangu ndzi ri wani wo borolo mwanangu ndzi ku nyitsi wo borolo mwanangu ku karali ku borolwa ka ne
0: Young P u rindzela yini hi lisimu leyi Young
1: a lisimu leyi xiximu xo sungula ndzi swinaswaku ku beliwa mandla a ni tava ku beliwa mandla loko ku ta ndzi tsakisa mbilu ya mina ku ndzi nyika ntamu ndzi swi tiva swa ku leyi ndzi maka leswi byi ni lisima byi ni valori a ni ta loko ku beliwa mandla teku swi tiva swa ku a mandla lawayani po dima ku tlakusa ka swin'wanyana swin'wanyana
0: basi ya makumu ka longoloko wa hina hi tirha wach la radio Mozambique magezi yo kumesa
1: a magezi yo kumesa talvege ku ndzi tata ku bonga nguvu a vatirhi vontlhe va tirha dutontlhe ndza swi tiva swa ku a radio Mozambiki wa hi khoma khwatsi hina vachaya tiprograma ti nga kona laha ta ngoma ya viki nyambani rito ya pandza tata ku bonga ni ku talvision mun kombela xikhati xa ku chiketa numero ya mina va nge seti 87 93 08 599
0: basi ma swi kota ku muramba Young P kasi ku va a ta kumeka na tikara mihungatisa davata kutani ka maxipetakulo kutani ku lava tinsimu taku hi number phone leyi swa koteka alongoloko wa ngoma vhiki mungisa toku rhandzeka ku nyima laha hi bongile ku tshikelela hi tindlela letinene longoloko ku nga fambisiwa ha Orasio Romão.

0: Hello silumungiseti wa kurandzeka wa radio Musambiki murangeli wa tiku Daniel Chapu atlangela kuti nyimisela ka masocho ya tiku aka kuvikela tiku lega ka vanyamijiri va hlaselaku avanhu a Cabo Delgado. Jean Katamu achilili chigolu cha kuhulusha Musambiki kubiwa hi Senegal lezo aka chigava cha kusangula cha mapikizana ya fase de grupo zvikulwela kuyaka kanhu tubiliwa Tanzania, Uganda ni Kenya. Leti tihlokumhaka ta mahungu ya dzongeni kati ikumanga mangeni ka Tomas Valoy musasiseli wa mchini na Idras Makondela ka kutsala ni kugonza hi umbiriga hina hi mixivela a wingiseti ginene. Mahungu ya Radio Musambiki zvitichi zva Inyambani ka Gaza ni ka Maputo. Murangeli wa tiku Daniel Chapu aulili loma provincia ya Nyambani kwatsanyana doropeni Tsinza lezvaku zvinilisima kutlangela ni kudzunza masocha ya tiku gahina ga Musambiki lawa siku gin'we ni gin'wani malwelaku akuvhikela chitsungu cha Cabo Delgado aka vanyamijiri vanga tivekeku lava va hiritelaku a chitsungu patsi ni ku hisa mimiti ya ku tsalangana ya ku lumba chitsungu. Orasi Romau.
1: Amurangeli wa tiku Daniel Chapu yena loyi a tlangela ku tinyiketela ka masocha lomuka kulwa ni zvigevenga zvimahaku a hasahasa a provinsi ya Cabo Delgado. Daniel Chapu a kumekela nakara a vulavula leswi a ku fambeni ka nkhuwu wa hombe wa ku yelana ni siku ga 25 ka Setembro siku legi ku nga sangula nyimpi ya ku chusa tiku ni ku kambe siku ga masocha tigwana ka Musambiki. Amurangeli wa tiku yena loyi a nga va hlamusela leswaku mfumo wu ta va wu simama wu seketela makungu ya ku chukwatisa matirhela ka masocha.
2: Hoje precisamos de uma força tecnologicamente preparada, operacionalmente disponível, moralmente forte e profundamente ligada ao nosso povo. Forças modernas devem compreender que a defesa nacional do século XXI tem também uma dimensão econômica. O militar deve saber que quando protege uma infraestrutura estratégica, está a proteger a economia moçambicana e milhares de empregos e milhões de impostos para os cofres do Estado.
1: Daniel Chapu murangeli wa tiku nakara ulaula akachigemu cha masocha mbune vanhu vanga vabukela nkuu wa kwela ni siku ga 25 ka Setembro siku ga kusangula nyipi ya kuchusa tiku ni kukambi siku ga masocha tugana ga Musambiki. Akufambeni ka nkulu wa murangeli wa tiku yena loyi anga va anyika zvinamana vanhu vo karhi lava vanga tinyiketela lomuka mitirho ya vuandzisi ga tiku. Mumwe ka loyi anga va anyikiwa xinamana hambileswi va nga luza vutomi tlokolelo hi fash community ya bawu kutani kuswayiti wa lomu Inyambani loyi a nga kumeka na karhi a vulavulisa nguvhu lomu Inyambani hikwalaha ka tawu cence hi vulavula hi tawu chaye a tisimutaku ti kumeka na ti karhi tibelwa mandla kala nyamuka.
0: Kale ka murangeli wa tiku Joan Kichisanu a hlohlotela a zwananu ni ku rhula lomu tikweni a byi wula leswo hikwalaha ka ku kulungelwa ka siku ga 25 siku ga masocha ya tiku ga hina ga Musambiki. Armindo Masingi.
3: Kale ka murangeli wa tiku ga Musambiki Joan Kichisanu a kumeka kulomu a provinsi ya Nyambani kasi ku ta kulungela ku hundza ka 15 ni malembe mambiri ya ku sangula ka nyimpi ya ku boba mputukezi a tikweni ga Musambiki ivi a vula leswaku ka siku a tiku gi hluvuka a tiku gi swi kota ku mbeta a xivhukelani xi nga kona a n'walunga tiku ga Musambiki i fanele ku va musambikano va vi nyandza yin'we hi ku loko ku nga ri kona ku khomana ni ku zwanana a zvikarato zva hata simama zvi voneka tikweni.
4: Siku leli hi siku leli hi nga sungula a nyimpi ya matlhari akuva hi heta a mfumo wa koloni a mfumo wa vamaji a hi nga lweli ku hi dlaya valungu wa vamaji ae a hi lavaku a mfumo lowu va nga ri nawu u hela kuta nghena a mfumo wa xitshungu xa Musambiki nga lowu hi nga ka wona namuntlha. U lavika hi zwanana hi khomana mavoko ni mpimiso akuva hi va hlula vanhana lava va sungulaka ku dumela a tindhawu to karhi atikweni la hina ku fana ni le Cabo Delgado. Hayi ntirho wa masocha ntsena ntirho wa hina hinkwerhu ku fana ni leswi hi 25 de setembro a kulumba vanhu hinkwavo ku nga na masoncho ni vaka va nga masoncho hinkwerhu a hi lwa a kusa hi tlula nala
3: ku vulavula ka Joanki Xisano ka le ka murhangeli wa tiko ga Mozambique na kare a kucha a vamozambikano ku nga va tinyiketela lomu ka patsano ni zwanano ni tshimatshima ya ku hlula zvinyingi leswi taku na zvi karata vamozambikano laha ku nga ni vuvabyi tinyipi ni zvin'wana laha zvileko na ku cukiwa a nhluvuko hi tlhelo ga timali kota independencia ikonomika
0: xungetano hi siku leke akagaza ku siyiwile zwilayelo aka vanhu vaswa i na kulori Bonifacio Novela
5: murhangeli wa xifundzankulu Gaza wa tsatsiya eka lavantshwa a ku va va tinyiketetela eka mintirho ya ku dlongoza a kurhula ni nhluvuko wa tiko tindlela leti a nga tona ta ku va ku hlulela swikarhato leswi swa ha li kona atikweni Alfie Nkuna na vulavula wa zihlanu lweyi a purasa Samora Mashele doropeni la ka Ncencai hi lweyi a vhikeleke leswaku ku laveka ku lavantshwa eli vona va nga phambeni ka mintirho ya ku bindzula hambi ku engetela a bindzu eka swigava hinkwaswo ku kota ku londzovotiwa titshomba ti nga kona atikweni kuna a vulile leswaku lavantshwa va 25 ka Setembro hi lava va tinyiketeteleke a wutomi hambi ni nkama wa vona a ku va va rhulisa a tiko eka ukhinyavezi lawukolonyi leswi fanaka ku va swi landziwa hi lavantshwa va xinyan'waka a vulele kambe leswaku ka masiku lawa lavantshwa va rhandza a ku va va lava swilo hi xihatla na va nga badlelanga a nyuku swilo leswi swi endlaka leswaku loko va nga swi koti va va va tisunga a tsatsika nhlenge lowu hinkwavo va na tiko leswaku va ku fanela ku helisiwa a wu biheleli.
6: A juventude é a maioria da nossa população e representa a força humana que move Moçambique rumo ao alcance das aspirações do seu povo. Defender a pátria significa rejeitar a violência e as narrativas de ódio, promover a tolerância, o respeito pela diversidade e a dignidade da pessoa humana, combater a desinformação e preservar a unidade nacional, condição fundamental para garantir uma participação ativa na construção de uma sociedade mais justa, produtiva e desenvolvida. A pátria precisa de jovens preparados para construir e não para destruir. Jovens comprometidos com a paz e não com a violência. Jovens que façam do conhecimento, do trabalho e da cidadania instrumentos de defesa e desenvolvimento de Moçambique.
5: Marito ya murhangeli wa xifundzankulu Gaza, Alfie Nkuna na vulavula mixo wa wazihlanu lweyi ka mintirho ya ku tlangela lesiku 25 ka Setembro.
0: Jaha gin'we gi kumikile na giluzila utomi aka hun'wini hi swigelo swi nga tivekeku Danielson Nyakula.
7: A jaha gin'we gona gi nga kumiwa na gi nga na utomi lomu ka xidoropana xa lonka hun'wini a n'wazihlanu lowu a xivangelo ka ku fa ka jaha legi hi xona xo a xi tiviwi hanti ka kama lowu a vanghana ni maxaka va hulele ku a jaha legi hi gona gi nga kumeka gi woniwa a matolo na gi hlakana a kwalomu ka xidoropana xa lonka hun'wini
8: u xi hlamala mina ndzi u hlamala hi ku foneriwa le ka ku na ni munhu a nga fali xitali ku ndzi suma ta xikela ndzi u vona a mufana nge tlela laha a ku hi mani a ndzi mi tivi ndzi uma hi ku zwari vengiwa le ndzi yo dixula a ku hi mani a ndzi mi tivi
9: na hi movha u nga muganga na
8: anada hi movha leswi ku dixa majala leswi ku ri lahayani ni a nga kexerangi ku a ni u biwa u
9: ya algumesmo ke ni nge xipera ne se nós todos vemos isso é sinal de que devemos mesmo saber o que é que nós devemos fazer para que a vida em si seja muito mais além de todas as coisas em primeiro lugar a ser valorizado.
7: A dokotela watamuntu wa taudahi lumuka hun'wini Paul Lebson a wulele ku a chirumbilechi hi xona xi nga kumeka chinghena a mutini wa taudahi.
10: Tomamos conhecimento da existência de corpo sem vida na área da Vila Sede do Hun'wini próximo ao cemitério. Pelo relatório que foi feito, a entender que de suspeita de intoxicação alcoólica, possível intoxicação alcoólica.
7: Ao Lebson na facasa, a kufa ka jaha legi, dinga kumeka jingena, ka mutu wa taudahi, lumuka hun'wini, a n'wazihlanu lowu, dinga kumiwa, lumuka xidoropana xa lonka hun'wini, na dinga hina wutomi. A kusukela ka xidoropana lexi, a hungu legi, Girumelo Amina, Danielson Nyakula.
0: Amufumu wa district Gakamapai ka provincia ya Kagaza ukaru wa vela timbeu ngovungovu mbeu ya migongo patikambi ni matsimbo. Horacio Dengu.
11: Mfumo wa xifundza xa Kamapai ukarhi u yavela a migongo hambi ni matsimbo ndzeni ka mintirho ya ku va ku vhikeliwa a xihala xi nga ta vonekaka ka tihweti ti taka emugangeni lowo loya wa n'walungu ka xifundzankulu Gaza. Hi vulavula hi ku tlula a 130 wa mindyangu yi lumbaka a 25 wa miganga na inharhu ya xifundza lexiyana. Mindyangu leyi i amukeleke vhiki li hundzeke ku tlula 720 mili wa migongo nyambi 4,500 wa makilo ya matsimbo. Mahungu ma tivisiwile Radio Mosambiki hi murhangeri wa mintirho ya ta ubenzuli le Kamapai lweyi a vulaka leswaku na a wu nyikeli la timbewu leti li kumeka ndzeni ka makungu ma nga karhi ma landziwa hi mfumo wa xifundza ku va ku ta antswisiwa a swikarhato swi nga ta vangiwaka hi kola eka xihala ka xiyenge xa ta vurimi. Izaka khuva va hlamusele leswaku na a wu yavele la migongo hambi ni matsimbo leyi kungatiwile hi mfumo hikwalaho ka programa Procover hi ntirhisano ni nhlangano wo hanyelaka hlukisa miganga FDC. Izaka khuva a vule leswaku na handle ka ku va a varimi va yamukelile a timbewu leti ku nyikeliwi kambe a vutivi mayelano ni magwalele manene ya migongo hambi ni matsimbo masin'wini ndzeni ka ntirho lowu u fanelaka ku va u landziwa hambini ka masiku mataka ku va ku ta yantswisiwa a timhaka ti nga ta vangiwaka hi xihala xa ku pfumaleka eka timpfula tanihi nhlamuselo u landzaka.
12: Hina tani agricultura hi khuluma ni varimi hi khuluma ni vafuwi leswaku aka minkama leyi taka hi fanele ku va hi bindzula a timbewu leti ti tiyiselaka ka dyandza. Hi khuluma hi mintsumbula, hi khuluma hi matsimbu, hi tlhela hi khuluma hi mahuva ni maxalani. Aka mahuva ni maxalani hambi hi timbaweni hina hi vula swa ku na va fanele ku va va byala a timbewu leti ti kala ti nga heti nkama wa wunyingi para ti ta kota ku wupfa. Hi vula swa ku hambi ka timbaweni ku na timbewu leti ti heta nkama wunyingi ya timbaweni para ti kula ti wupfa, ku na timbaweni leti ti heta nkama wutsongo leswaku ti kota a ku bindzula. Ntango hi fanele ku va hi tirhisa ngopfungopfu timbewu leti ti kala ti nga heti nkama wunyingi para ti ta kota ku bindzula porke a timpfula ti nga tana hi leswi swi lavekaka hi kona. A manela tona podi ti nga heti nkama wunyingi hi ta kota a ku va hi bindzula xo karhi emasin'wini ya hina.
11: Alikari tomarito ya murhangeri wa mintirho ya ta vukosi le ka Mapai mulumuzana Isaac Khuave loko a vulavula hi vuyavele la migongo hambi ni matsimbo eka varimi ku va ku ta antswisiwa a timhaka ta dyandza ti nga ta vangiwaka emugangeni lowuyana ka tihweti ti taka hi kola ka ku pfumaleka ka timpfula.
0: Ku na ni ku kiyela ka mati ya manene aka district ga Xigubu kona ka provincia ya Kagaza. Bonifacio Novela.
5: Vahanyi tiko amugangeni wa Ndindiza ntsindza wa xifundza xa Xigubu hambi va lokalidadi ya le Nyanali xifundzankulu Gaza va ni a ku vilela ku va ku pfuxetiwa hi xihatla a switirho swo yaveli la mati leswi swi vonekeke siku hundza nkama. A pfumaleka eka mati manene ya ku phuza a ntsindza wa Xigubu swi lana ni ku va ku onhekile a michini leyi a yi sefa a munyu se ku hundza a lembe ku va ku huma mati manene ya ku phuza. Kasi le Nyanali a switirho swo yaveli la mati swi onhekile hikwalaho ka tindhambi leti ti vonekeke eku sanguleni eka lembe hi nga ka lona xifundzankulu Gaza. Xitshungu lexi xi vulaka leswaku a pfumaleka eka mati Xigubu swi sindziseka a ku va xiphuza mati ya maqhivi hambi tin'wana tindhawu leti ti khomeke mati ya timpfula ku va kota a ku phuza hambi ku endla mintirho yo hambanahambana. Va xungeteli leswaku hikwalaho ku pfumaleka eka mati mathicha hambi vaongori hi lava va xolaka a ku pfula mintirho ya vona lana makhambi manyingi vamamana lava va tikeke va sindziseka ku va va famba ni mati ya xibedhlele ku kota va ya phuluka.
13: Pilaka Carlo Zito ya nyakahle wo mhaka mati mhaka gezi xibedhlele swoswo leswi hi hluphaka muntumuntu
5: se leswi a kuma mati ya ku phuza makuma kona
13: ka matlhelo ya ku ndzi mbongola kulumiya ti nya kulumiya ni tihomu tlhahika maxe ndlela yin'wanyana ya ku ti vhikela ku ma tsela ka mavila ma wupfa kumo phuza se maxe leswi a swi zama maxaka hinkwenu
5: leswaku ni matshamelo ya xibedhlele a helamanene
13: laya ku ni falta mati loko mihlezana la wu tswala tingi sindza ku tisa mati hi le kaya ko laya ku tswali vanhu va kola ku mundadi kola ka kusuhi ku na va ku dheleni leni maxe a hlupha hi ndlela leyo
14: slash tijohanese xawu mati ya ku phuza hi makuma qhivini ku ampopi i onhekile yi onhekile hi mati leyi i nga vuya ya ndhambi ya yikulu swinene ku fa mpopi hinkwayo e mati ma nga ha humi mati ya mana mati ni vaimfurumeru a va dayi vatsongwana hikola ka ku pfumala ka mati a mati leyi hi maphuzaka ma na switsongwatsongwana leswi swi fambafambaku lomu ya phakati ka mati wugamu leswaku loko hi swi phuza hi ta gama hi ngheniwa hi malari hi mavabyi lamakulu nhlulelo yo kombela ku hi pfuniwa hi mati para hi nga ha fambi hi ya kha mati ya maqhivini kha kulu mpopini ma huma hi mpopini hi leswi hi kombelaku swo nhlulelo ya kona
5: u kolile hina libulilini urhangeli la xifundza xa xigubu hambileswi kalaku ni nga khanyisanga a marito na va vulavula hi ku va va yi tiva mhaka leyi yo pfumaleka eka mati hambi ni magezi ka muti wa tawudahu ngopfu le nyanale lana a vaongori va tsindzisekaka a ku va va tirhisa a mavhela ku va va kota a ku lapha a timbabyi loko le nkarhini wa siku kambe va tshembisile leswaku ku ni ntirho wo karhi u taka na wu landziwa ndleleni ya ku va matshamelo lawa ma va magama
0: Jan Katama chilili chigolu cha kuhulusha Musambiki akubiwa hi Senegal akahlakanu wa kuvala wa group Jota wa kulwela akuya kakani ulowu tubiliwa hi 2027 kutani lembigitakwa ka matiku ya Tanzania, Uganda, patsikambi ni Kenya. A Senegal angenile a hlumile makhari a hlasela kala ku zaya chela chigolu a chikari ka chigava cha kusangula kutani primera parte hikwalaha ka mubeli wa Bayern de Munich Nicola Jackson. Jan Katamu angenisile chigolu cha Musambiki akumbitiseleni ka primera parte. Akati gava cha umbiri atlawa wati ku gamusambiki uyili uti lungiseli ubilile khwatsi ni ku chikela makhati yo tala balizeni kan leswi a u zwikotangi ku chela a chigolu Senegal na yena wanga ha zwikotangi ku chela chinwani chigolu va ringana hi unwa un kona ka group legi a Sudan hiloyi a rangelaku a group hikwala ha ka kwa zwikutile ku wina hi chigolu chinwe chokala yangulu a mahlweni ka tlawa wati ku ga Ethiopia yi tshamisile leswi tabela classificativa Sudan wa rangela ni 3 pontu xikulandzela Musambiki ni Senegal vanga ni 1 pontu kasi a Ethiopia hi yananga ka chitshamcha kumbitisela aka jornada itaku Musambiki atabela ni kawa wa Sudan Stadio Nacional do Zimpeto hi siku makuma mbiri khanu muni leswi hi wazibili wa Vic Legi gitaku kasi akawa wa Senegal hi wono tu yenzela a Ethiopia Muingisetu waku ranzeka mahungu ya dzongeni katiku hima gemeta laha. Mavi mangeni ka Idrasi umakondela kakutzala nukugonza na Tomaj Valoi mubasupi wa mchini. Himishuvela muingisetu gineni ka leila nzela kumitiru ya radio Msambiki.

0: kana vula kama shirami kama hamumu hichikamu ya kusawena mungiseti uchigeru cha kumakakahina humba nyanzi wetia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço do cidadão.
2: Gunduru gombe wache kwa hitu zikubarasa ingisa kangelwa maka
3: kangelwa maka utsamu kumakumanu zwimwe ni mahanyela la mugangeni
4: Ziwa kunzi ziko tili kasi nzo tsama lali bala ngange.
5: Heso.
4: Nzo shwa mino. Nzo shwa inzi.
6: Atona, hambu wota nilihila kuka, alireleli. Anzi vitibi la hanziga kona nzilumu pungwini. Akunzinga shambisa kweni ngohe kambe anzi vitibi. Kanile nzidawa heliranzu. Ifambile kwala mathai a telefone ite ngangerengere a rwala kunzawe
3: kangelo mhaka ilongolo kuwala radio msambiki ukumako kausiku gamulungiso ni mulungiso ikhala pinda kamishu ya sotu ni sotu
1: kangelo mhaka
3: gonzela mahanyela la mgangeni ikuzwa longoloko
1: kangelo mhaka.

0: 23 horas a Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: E acha que o escala lomo dropin ga inhambane, me recuma lomo inhambane, Gaza ni Kamaputsu. Tchicate tchalongoloco a matimu yasico.
2: Matimu yasico.
3: Makuma mberni kano, kahweti ya mauri, lembi ga 1964. Kusangula kanyipi, ya kukulula tiku ga Msambiki. Mosangula ya nyamusha matimu mangalu mangeni ka Luis Batista na Idrasio Makondela. Hoya hoya mungisetu ranzeka. Yese kugau makuma mbiri kanaru ka huweti ya mugachi hihi lembi ga 1926. Kuvi ni majamelana laha masochwa yokare mangava mambeta lezu zunga sina zviviki ilui zwa mafumela ya tiku ga Msambiki na zviviki ilu ya kuhisi kugau kanu ka huweti ya hukuri hi 1910. Lechi, hicho ona chingava chimbeta a timhaka tinga tshama texanisa vanhu malembi ya kutala hikwalaka kuna vaxanisiwa hi vakolonyi va vaputukezi. Hi tshamela lego vana tiku va Portugal hi vona akalembi ga 1933 vanga pola maqhinga man'wani laha kunene ku nga tirhisiwa tamu aka kutonga vanhu ndzhaku ka ku kuma hikili a chitereka lechi nga mahisa ku kutlwa ukosi a Portugal. Na kurangiliwa hi Salazari a mufumo hi laha se u nga va u tirhisa minayo yinyingi kasi zwa swikota a ku xanisa swisiwana. Lava va nga va va sangula ni mfumo lowu nga tiveka hi Estado Novo a va tirhisa ngopfu a chiminamina ni ku tirhisa kani aka ku va va fuma a va na tiku kutani matiku yo tsalangana. Hikwalaha haka kushaniseka loko ku nga va kuoneka ku unikile ku vanhu vanyingi lava va nga kala va nga swikoti aku zwitimisela va sangula aku va va khala hi timhaka ta mafumela lawo. A Movimento de Unidade Democrática u nga umbiwa hi 1945 kasi aku va u tsombanyisa a mitlhangano yo tala ya letiyelanaku ni mavingutiku. Hi wona u nga karhi u hambana ni mapimela lawo ya mafumela ya ku tirhisa xikanikani. Ku vi ku oneka ku khala ngopfu laha kunene ku nga karhi ku kombeliwa khululeko kani leswi ku hasimama ku dayeliwa vanhu ku nga vhumeliwi ku ku tirhisiwa mabulu lomu matikweni. A ku dawa ka General Kutakutsa ya Portugal Humberto Delgado hi zwona zwi nga va swi komba leswaku a mufumo lowu hakunene uwa hini mafumela ya hava. Hikwala haka ku ala akubulisana ni ku hengeleta tiku avana va tiku ga Msambiki va unile leswaku hi chukwana ku khoma hi zwibamu kasi zwa zwikota akuva vaza vanyikiwa tiku kutani ku va kuma khululeko. A tlhangano u nga tiveka hi Frente de Libertação de Moçambique u nga va umbiwa hi siku ga 25 ka hweti ya Phutaxika ka lembe ga 1962 na u rangeliwa ku Eduardo Chivambu Mondlane. Hi wona u nga lavetela tindlela laha kunene ku nga buhiwa leswaku nga hakunene ku tirhisiwa a xibamu. Ndzeni ka malembe mambirhi ku unikile a mitirho ya hombe ngopfu ya ku tilungisela ya letiyelanaku ni masochwa hambi ni mapimela ya uvingutiku zwi nga va swi mahekela matikundli. Hi siku ga ku sangula ka hweti ya mawuwani ka lembe ga 1964 avalwi va yimpi va ku sangula ya ku khulula tiku ga hina ga Msambiki hi vona va nga va va suka aka bazi ya na xingweya a Tanzania va ya nghena lomu tikweni ga Msambiki na va nghenela provincia ya Cabo Delgado laha kunene va nga buhile ku cini mun'we ni mun'we va fanele ku kumaha. Leswi a swi fela ku va kuma tamu wa ku lwisana ni vakolonyi maringano ya ku a tiku ga Msambiki gisa gi khululeka. A ntlawa wa valu va yimpi ya ku khulula tiku ga Msambiki a wu hi wutsongwani ngopfu hikwalaho a swi karata ngopfu a ku va va wina lomu ka nyimpi leyi va nga tinghenisele ka yona. Va sangulile hi ku va a mahalela man'wani mavila ya ku va hahlulela timbewu leti va nga bindzulisiwa hi kani patsikambi ni ku va nga vhumeli ka ku nghena ka mitirho leyi vaputukezi va nga yi lava. Hisi kugau makuma mbirika hweti ya mhauri lezu himi no sentu shisesente kwatu. Avalvai pia kusangula hevo onavanga avava mkela anau wakungava sangula anyipi ya ukulula tikuga hinaga Msambiki. Hisi kumakuma mbirini kanu kwa hweti ya mhauri hilembi gami no sentesente kwatu. Aka usiku gau makuma mbirini muni akuyaka makuma mbirini kanu. Kuwa valetelu ziteratu zoshi, maruwa woshi, mawa valetelu. Hila hase kunga sangula, akuwa nini pia tivitivi, kasi akuzukota au kulula tiku ga Msambiki. Nimi isho kasi kugao makuma mbiri ni kanu kahuiti ya mhauri himino sinsi sente kwatu. Kawamungwe, wavalu vaipi, ungava ulangiwa na urangelwe ku hii Alberto Shipandi. Mungwe wava rangeli nukuvayena anga apimisa mama hela lawa ka Abdelgado. Hiwa ona unga ya achidropa nini cha shayi. Laha kuneni unga ava ulava undau gagi neni ga kufikha lakona achidropa nini leji. Akusukela ka undau legi hiula ula hi shayi. Shipandi hiena anga rumela munhu mungwe. Anga fambisana na wiwa inakulori wakwe. Ayativa kwati kwati haku zwini zunga karusu maheka ama haupi yao lezu haka muganga wa shai. Achipi yao lechi hicho onachinga famba ni tinguta kufarukela nyana, tinguta kuboshekela. Laha kunga kala nukutiva kuhaku neni itirela yini. Mikama nyana nzaku Shipandi se ahini mahungu wongi yali zunga karusu.

Yebo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Nisayazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi siyicule sonke sezwana. Ingoma ihamba kaso, ihamba kanjena.

0: zvaka munanga zvo kushongo zvinene hingeleke dzone ihlaile svaku hi tsindzekela ka nhloka makaezvo kutani mamana tatana nonyana ndinga poka achitsvamo mikumeka kusui hini chikomo yacheno akuva mikuma leti imwetela kana tone ka nhloka maka yezvo Informera Marlene I tulela ka kuva hi vonelela mamana ku fambeni ka nyimba I dzvini lisima bya kuva mamana voneleliwa ku fambeni ka nyimba kuva kusukela ni tiva swa ku ni nyimba ya dosh kumbe 3 meses ni encha yini kuva ni ti vhikelela mina ni mani vhikelela ni nwana kula hi tindlela leti ni
1: A one side le tsheli tsena le tsindira ka swona na wa tsimbula nyimba a fanga xibedlele imhakambu ala xibedlele apa ni tsamini kana ma compliment la ka ku mata vhikelela a nyimba le I kwa ti ti ta u tsangula ke munhu ndzi ta ndi ka ku ni ka ngeni hi ku kodi wena ma vhikela wa ku mati ku tsama makaya maka mama vha mata ndi ku u ndza yini u ndu sa mwana ndi a ka na yena ndi ku ke munhu importante na wa ku ma nyimba loko u tsimbula ka nyimba ya xibedlele ala xibedlele ndzi ku mba ma izana amaenzani lawa lawa ma hi pfumelaka ku va hi vona ku amavabyi va maka koho kumbebo hi ku heketa ni ri data graduation a ta u sukuna lawa ka munhu
0: kunene I mhaka ya lisima ngopfu swinene I famba xipiritana ni tin'hweti tingaki primeru mei segundo mei terceiro mei kutani I ntswini leswi n'wina mi swi encaka ni byene ka ku va mi hi vonelela hina loko hi ni makhuzi ku va akanyinga o mina ni nyoxile mina na papayi a ka ya ku va hi ta yamukela xihlangi la ni ndyangwini kambe vanyingi va tshama do primeiro a 9 meses lava nga tshamanga va ya xipiritana
1: na wa hi tshangula ku kuma nyimba na wa hi na a nga ma u tsivisa ka mbhuka ku ti tsivisa ku tlhela se laha ku ni mona leyi ya vuyaka xa ku se leswi na tshina na ku ya xibedhlele loko na wa hi tiva nyimba ti rhanga ku ya xibedhlele
0: kunene I mhaka ya lisima kutani hi swini a swirhalanganya leswi swi nga tshukaka swi humelela loko ni nga yanga ni ya phuza mavhasina ni phuza amasalferoso ni swin'wana leswi swi landziwaka xipiritana hi yini mhangu laha ka mamana loyi a nga ni khuzi leti
1: loko u tlhesa seni xipiritana a ku pfuleni ka fisha sendle kwambu wa maenzani a maenzani a hi kwambu a enzani lamaite ya masisi leswi a siku leswi yenge sound leti ma tekaka na tona na ku kondla ti na lona a wu timiza ka yena se loko u ve ni amavabyi lawo loko na ni nyimba yi nga xikumbuli hi ku a wu yanga pesi vavabyi va ni va ya pesi a kuma tinyimba a wu yanga pesi amavabyi lawo ma kona ka a wu timiza a wun'wa mavabyi lawa ya mata ku xibekara n'wana va ta mpe xibekara na vivonela wa ya kona a n'wana po da tswaliwa na ni va xipesi ko da tswaliwa na ka voni ko mutame ko dzikisela a nga tswali n'wana a n'wana a nga gonji mavabyi laya ndzeni ka yena na ku hala xibedhlele kwambu va ta xi laya kwambu va ta xi la gaivheni a gaivheni a swi swa ku mavabyi lawa ya makulu ma nga kula le misaveni loko mamanambu va ta xi la gaivheni hi ma swa ku tlhela mani a na loko a ni mavabyi lawa a nyikiwa makinini ya ku a nga siku ni siku loko swa nyikiwa makinini lawa ya na gaivhe va ta kota ku na wona i tlhele hi munyika kambe ni makinini ya tuberculosi a makinini ya tuberculosi a nyikiwa makamu a yi kuma mani kwa ni tuberculosi manjhe u nyika makinini ya tuberculosi para loko lehlangani nyimba ye a dlaya na gaivhe a yi munyika dya ye hi hansi a mavabyi ya ya ku tshuvela ma nga nyika ka mana
0: byi
1: swa nyikiwa ka makinini lawa hi tlhela kambe hi mi tshava a vhasivele loko ngo i vat prata lexanis ra mamana nga kumini a mavabyi a masalferosi a salferosi lawa hi mhaka a nyikiwa salferosi ni ya swibikode a salferosi ni ya swibikode loko pura i pura ku tiyisa a marhambu ya n'wana hi tlhela yi tirhisiina yi ri a ni ni ya ka mamani dyondza ka swileswi hikuva xo kwa mudzinga wa mamani se u tirhe ndzami ku tirha la dosh vavani u tirhela mamani u tirhela ni n'wana nonyambini
0: kunene mhaka ya nkoka infirmera i nga hi tlhamuxela hi ku ni ku hambana ka masalferosi lawa hi amukelaka xipiritana ni lawa ma xavisiwaka pharmacia xana ku ni ku hambana laha
1: ku ni ya ku hambana ku ni salferosi so ku ni salferosi ni acidifoli
0: okay hina va tinyimba hi amukela wini wa kona
1: salferosi ni acidifoli i kini na lalimo mai ku nga ni doxa makina i kini na lingo leyi nga ni doxa makomposisonzweni ta loko
0: okay
1: a ku matirhela la doxa wa minchu ma ku ma tisa marhambu ya n'wana ma tlhela kambe ma prevenera ku yini a ku ve ni anemia
0: kunene i mhaka ya nkoka ya dontra leni vamamana kuva hi vene ku ti vonela ngopfu swinene kanti ja n'wini va xiyenge xa wudawu mi hi pfuna ngopfu swinene hikuva ku ni vamamana lava kalaka va nga na matshamele ya ku va va xava a michikitelo handle ka ku va mi hi dyondzisa ku va mi hi pfuna ku va nyimba hi tlhasa a nono meji phuluka hi tindlela letinene ma hi yavela a michikitelo hi byinelisima bya ku va mamana hi amukela mu hi nyika michikitelo loko ka nyingi va leo munhu a linyimba a ni ta famba ni ta phakela michikitelo kambe a teka michikitelo gama ja a ya xavisa hi nga hi tlhamixela mfirimeyo
1: a ku nga na hi nyikana a marebe michikitelo mhaka muti hi ta kota ku producera a malaria hikuva malaria i mamamo makulu ngopfu ka wansati loko vanenyena hikuva loko za mamani veni malaria i ta pfuzulekela n'wini ni n'wana malaria a n'wana a nga mi kuma na valendzeni ka tshina malani wa yena ku pfunyukela ka marebe michikitelo makumi ku teka marebe va phakelisa va xavisa va teka vambona a makhofi masin'wini mampo hi mali
0: kunene xa lisima xin'wana lexi nga na xona a ku va hi byela ku va vamamana na vona va ti vonela ku fambeni ka ku va hi bekisa mamana ka nkama lowu wa ku beleka
1: ka kumbe vamani va nga tshuki va luza amapeni senge va famba xa loko vo za mara va marikara siku ka fisha Thank you for bumba stress, you are not a valical, you are not a valical, you are not a valical, you are not a valical, you are not a valical, you are not a valical, you are not a valical, you are not a valical, you are not a valical, you are not a valical, you are not a valical, you are not a valical, you hikuva malimenti hinkwawo lawa ma nga kona lomu hi nga kumaka lomu i ma important ntamu ni mafuri a tibanana dash wa tikuma phikazana ma swa tibanana dash lava njhela dash se ni limburile ku nyanyini hinkwayo hi dyla tihlanzi hi dya makhofu hi dya a tihuku a maswakuta hinkwaswo swa laveka hinkwaswo swa dyulela ku na leswi swi sindzisiwaka xoho se most important
0: hi tlangile ngopfu swinene infirmeira Marlene Sidumu lweyi kutani a hi dyondzisiki swinyingi xila xa vamamana hi nga rivaleni ku va hi ya pezo hikuva hi leswi swi nga ta hi seketelaka a ku va khuzi dyivaka matshamela manene kumbe n'wana ndzeni ya swi kota ku va a kula hi laha swi dyelekaka kone nakone hi landzelela swileleto swin'wana ni swin'wana leswi kutani hi siyeliweki swone haleno ha infirmeira Marlene namuntlha swa dyingana hi makola va n'wi lela Joaquina Vilankulu na Afonso Maguli va ngo tata
2: mabela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela dana hi ndlela yinene ku

0: o akashikatirishi amai kutse vaingisa leswi to shusha vonawo na vapimisa ku vaivuna aka mashushela yadzwe loko vahizwa vahinyika wonela havachusa
1: izwani hi bongile loko ku vekulosela ka mandoda ya mina ka longoloko lowu hakuna ni hita kuna wu nyamuntlha I longoloko hi ta ku ni leyi nhlokomhaka hi ta wu daha kota hi haxileko ku ngheneni hi ku zo lisimula Mr. Bau hi la ku tiva ku hi mahisa ku yini hi tivhikelisa ku yini hi landzisisa ku yini a swileletelo swa ndzawulo ya ta wu daha hambe ni wurhangeli ka tiko hi ka mababyi yo tsalangana lawa hi ta ku na hi kumana nawo nyamuntlha masikwana lawa hi kumana ni vubabyi bya chikele vaputukezi va le impox gin'wana vito va ku i variola dis macacos ndza lakanya ba misiyas tolweni masiku loko va vulavula hi chikele eyi ndza va vona van'wani tinghohe maxaka na tiboxekele na ndza hayanyana ndzi vutisa kasi zwini ngohe ya kokwani manyani ngohe ya tiyamani ko n'wana ngo lembe gaya goga malembe ya 70 lawo ku ve ni vubabyi ga chikele makuno a no giwa hi chikele chikele ti nga muga ndzi tshama ndzi tivya leswo kepha gi kona vubabyi loko gi nghena muka miri wa hina gi vanga ximexo hi jo chikele mpox nyamukha mpox lowu chikele lexi xa tlhela ciwuya ciwisa a wu soft hi nga zile vangiza cita ni mavito lawa hi mazwaku ya impox va misiyax mutiva yini hi sweleletelo va ta wu daho swa landzisiwa leswi va huwelelaku ka siku gin'we ni gin'wana hambi kwala radio mosambiki ha huwelela hi swona hoyahoya kambe
2: ndzi bongile ku nyikwa xikhati ka mali wa nosiku a ca hombe ka wotlhe mavabyi lama wu haxiwaku ku nga va hi radio mosambiki ku nga va hi man'wani matlhelo lama wulawulaku hi mhaka ya mavabyi ku wa hi bya swinene ku va hi wotlheni hi veka tindleve kasi ku yingiseta a ni ku yingisela a swileletelo bya vutlhele lebyi hi nyikiwaku ngopfungopfu hi tlhelo ka mfumo hi tlhelo ka Sawudi loko va haxa mhaka vona va na ni vutlhariki va gondzileke va feleke ku va tiva ku hi basopisa ku yini vanhu kasi va kota ku tifikela mavabyi ku nga va ku hlwela ku chikela xipitali kutani ku hlwela ku va xipitali va chikela lomu mugangeni hi hanyaka kona maxixana wu swi tiva ku ndzi mahisa ku yini ku tifikela mhangu leyi kasi loko hina hi byeliwa mhangu leyo ku na ni fanele ku va hi tiva ku tihlayisa a ku vala va leteke hi hlamba mandla mabasa loko hi ni lebyi wo chela lomandleni hi tola ni ta n'wi hi tola kasi ku losana kambe hi mandla hi nyima kondza a ntungu lowu va wu juka va wona ku xiya wu hundzile hi laha swi nga ta hi vevukela ha kona kasi hi tlhela kambe hi losana kota lebyi hi leletelisiwaku swona a mutini wa xipitali
1: loko vulavula hi ku hlamba mandla swi kongoma le ka vuvabyi lebya lembe leki ndzi kakiwela ka 2020 sanguleni ka kona December wa 2019 swi ta kala leno hambi swi va vula ku ga hi kona ngo fihlala maxigi kona hi hlamba mandla
2: ku losana hi fanele ku va hi losana kota hi nga vanhu maxiya leswaku va hi va ni ku leswaku hi totswana hi khomana mandla xa a bya ha pasi hikuva a ntungu lowu kunenenene loko u za u ku wela ntangu bya hatlisa byi thapela ka van'wani hi xihatla ntangu mpfaraku hi nga koti ku va hi thapelana ntangu hi fanele ku va mina ndzi nyima laha wena wu nyima ekhelugasiniyani hi losana ntangu hi simama ku hanya khwatsi kota lebyi hanyisaku byona hikuva loko hina hi damarelana ntangu swi vula leswaku mavabyi ma tluleta hi xihatla ma tala lomu tikweni kasi loko hi hlonipha milawu leyi hi nyikiwaku hi ntirho wa xipitali ku nga lomu ndhawu ka wu dahana kona mavabyi endlaku swa swi kota ku mahaka ma hangalaka
1: hi swona ndzi bongile magezi yo sangula va mesiya ni tana ka singala daughter Maria Susanna i wulile laha va mesiya leswaku mitileta wu daho yi kombela ku hi nga ha khomani mangi hi nga ha losani hi ku tswotswana tibizinya leto ku ndza tshemba ku vanyingi va tizwa khwatsi ku i ku losile loko mutswotswa lomu ka marama ya ndzi losiwile ha swi kota ku swi landzisa loko hi twisa lomu michadweni lomu ka swi phicaphicana a ka ma hi losanaku lahayani ha swi zama ku swi landzisa leswi swi vuliwaku a hi tsawukananeni hi nga khomananeni hikuva hi nga thapelisana mabatswa oyaoyaresuzana
0: ndzi pelile kambe vayingiseti vo rhandzeka amakaleyi kunene.

0: yetana yihi xikarato hakuva a vatirhi va xipitali va wulawula ngopfu hi ku kula ku hi ti vhikela xo sangula kunene hi ka vuvabyi leki hi nga hi ni tivi ngopfu va va veka leswaku ku lava ku ve laha ka muti ni muti ni muti laha u fambaka ku ve ni bakiti ka mati laha nyangweni u hlamba mandle u nghena a ku losana hi ko ku gipelile gicile hlekani hi nomu basi na mu nga khomani hi mandla na mu nga tswotswani hi ku fela ku vhikela a vuvabyi leyi u suka u ve ni xivhikela nomu xa ku loko u khohlola loko hi femula u nga nyiketi mungana kani leswi hina hi ku yeyisa a swileletelo leswi swi vuliwaku hi vadahi va xipitali hamali swa ku nganyani loko a mintlawa leyi yi wumbiwaka hi xipitali va ku fambani muchumayela muhuwelela lomitini kasi ku ve a vanhu va byiza ku byini mi feleku kumve mi byi landzisa hina hi xiyeyiso a yi vhumeli va wula ku a ndzi na xikhati mina hundzani mina ndzi ta tiyela mina ndzi ta tiyela leniya farmasi leniya ndzi ya lava swo karhi ndzi ku ve a ali ku liya tirha a swo karhi swo tirha mina ndzi ta ndzi ya ndzi ya xava makunu ku lava ku hi endlisa a magezi lawa va ta ku na a vatirhi va xipitali ku ta hi byela kasi hi byi landzisa hi ta hunguta kutsongwana a mabadzi lawo
1: hiswona hikwalaha ka gezi lego ndzi lava ku alakanyisa nyana kutsongwana o wena u nhondzo nguvhu ka mina hi ku kula ka kona uvabyi laha ngangweni ka n'wina laha mugangeni a vuvabyi leki yimi ka gi holelaku kuwa wunikile wona malembe yalawo hi vulavula hi cikele malembe yalawo ma 70 lawo mawuliwaku
0: mina a cikele a ci ndzi badzangi maje lomu ka tixaka va vabyile kambe ndzi swi wonile a matirhela so mina ndzi wanga swi tivi ku a cikele ca tirhiwa hi xipitali leswi va nga tirha hi swona a kali ka kona va va tirha hi mibavi va tirha hi mimphesa a mphesa lowu va va ku veka laha ndleleni ka mahandzakanyo ya tindlela va tsema mphesa lowuya a va ku etlelisi laha ka sangu va va tsema makoti va ku etlelisa loyi a lavaku ku tirha a buvheta lomu ka tindleve a mahlila wa ya iya ya mphesa ma nghena lomu ka tindleve ma nghena lomu kanwini lomu ka tinhuvhu ma hi matirhela lawa hi nga ma tivi a ku hlamba i wa nga hlambi hi cinamelo ku nga baketi leki hi
1: vonke
0: va gi tirhisaku kwa hi byaku a ku etleliwa etlela yece kani leswi kwa hini lawa a nga mu wonelela a ma wonelelela lawa hi leyi yena a nga mu hlayisa a nga khomi byin'wanyana a hlayisa yena ndzi xi tivile mina xikele
1: swi wonekile makunu nyamuntlha va misiya ndza vona ku tyona xikele lexi xi tlhela xi wuya kambe na ku nga landzisiwi ngopfu a ximunhu lexi vamani Maria Suzana a xi hlamuselaku laha ku tirhisiwa xipitali ku lwa leswaku a munhu loyi a tshamile kaya va mu nyika makini na nyana lava va mu nyikaka hi George Cikele Cimphela kasi ku hi nga tluletani a munhu loyi i fanele ku tshama hi yexe bya woneka lomu mugangeni a ku kalandzisiwa mhaka leyi ya ku munhu loyi a tshame lomu ka quarantine quarantine loko ku tivekisa yena a nga kokani ni vanghana loko a kumiwile vatlule lomu ka matshamo ya lomu mugangeni
2: ndzi bongile nyamuntlha kota hina hi nge ha tihlaya ku ha tiva nguvu bya karata ku va u tshama maquarantena lawa bya karata ku va hina vanhu hi hlayisa a nawu wo khwa hi lowo hi tizwa ku khwa loyi a hi byelaku nawu o hi chipisa nako leswiya byi lwe leswaku hina ho clini hi kota ku pona mhangu leyi yi taka maxi hi ni kota hi nga vanhu wa byeliwa munhu a tlhela a cuka sena cuka hi mina ndzi va ndzi nga laha kaya tenge ndzi hlayisa vanana tenge ndzi mabyi wo karhi ni byin'wana lebya byelanga kuselaka ku va byi ma mun'wana a nga na nchumu cho xima so yena o tsakisiwa leswaku a tluleta mababyi ka van'wana hi vana ku nomponi mababyi la ma tshama na mina basi ndzoje endhawu yi chukwana na mina wu ndzi maha yini ndzi maha ntamu ndzi nyiketa van'wana na vona va tluletiwa hi wo mababyi lawa maliviana hi ku ku pimisa ka hava hi ku a swinene hi ku wena u lwela u kulekela leswaku van'wana va nga va va kume mababyi lawa endhawu u kala u kalamuka ateka mauko na wolo loko hiswa ku kuna njikele jikele loko muona nano
1: zviromba
2: zviromba kuna kunga sala lumwe ngo chitu ah kuva chihari jikele chako na chifamba kuchilometela vanhu chimani majiliani kwai unwana ana henga henako manje avanhu vakale vawa heni wo khare gautivi gakuginga tatsuka gikumeka kambe kutiveleki vanga henako
1: porque
2: le vyama wa mai ku igonza ku loko munhu abadwa mabadzi yokare ina ni fanele kuva atsama khelweni gaku yeche anga patsana ni vanwanani vano kasi mabadzi la manga koti ku khuletana majina nyamukha hina ni ti jones hina ni kutala ka zwilo lebyi hileletelako majina hina je mahako zwa hava ku hundzela vakale nda zwe kula ku lebya ku vakale hinga ta vahundza ha chuno kuna ni fanele kuva hina hi ti gonzisa ifela ku tiva ku kasi lebyi gonza ku ni lebyi zwizwako hi fanele hi fanele kuva hi ma kasi ku ponisa vanwanani vano akuponisa vanwanani vano loko wana u mahelp zinene ka munwanani munhu ambili ya wena yo shalala hikuwa zwi tiva leswaku le mizi zwi mahile ku zwilo zwa lisima eka muganga lo ndzi hanya ka wona zwilo zwa lisima la lixakeni hambi to tikipatha ta hina loko xa ndzi zwi twanzi kunana na wu ntungu lowu andza ha swi koti ku patsa ni tunguta masingi andza ha swi koti ku patsa ni timonita Maria Susana ku tikhlabziwa tamene tenge titshama ikhweleni and down ti kuma amati ya kona ya ku hlabziwa ku ngava yo hisa ku ngava minwani mimbuli nga kona yo hlabzwa tipatha andza yi tihlabzwa dibasa tikati isaidi ti ainiwa ti ainiwa kasi azwipongwa lebyi nga kolaya zwikota kuva zwifu kwazwo mashinya mukha hina lebyi zwi vona ku hativa ne loko ula ula wena kambe kha ku mashi keke likota yo keke sabe ichi manje ndo mashinya mali loko chipisa lebyi ku vadzela ku vadzela nene
1: zwa
2: ku hanyisa kasi ku kota ku vaponisa
1: hezwo loko hi huma lomuka jikele hi ta landzela simule yi nga chayela ha Mr. Bawula na Maria Susana ako ahe difikeleni kama badzi ya malaria zonkele zwilongoloko lo hi mahele ku kharihisa vaingiseti ku hitiva ku difikela kama badzi yo tsalangana loko chikela kama mitireta odaho yi rumela tikhare ni mitamu ni switamburana zwa ufafazela lo mitini ka hina loko hizwa maveve ni vona vala va fafazela vale ahe vule miti ya hina kuve ni usiku no mumu hey atisuno loko hikuwa lomu dropeni ganyemba ni atisuno loko va chikela lava ufafazeli ahe vule tinyangwa ta hina hela ku atisuno leti ti vangaka wa malaria timphelisa ku yini mama Maria Susan
0: acho sangula ndzi wala ku seketela ku tsongo nyanyani a mhaka leya nga wola
1: baba
0: misiye porque akali kama hanya vanhu aka tikhati cha hina kuwa hini tichavule cha hombe cha kuluku vawulawula hi ubabye hi nyika undawo aka ubabye legiya kasi gitiriwa hi chigelule chikonga hina mabadzi nguvu yokota leri ku hiwa ma respecta
1: azwikala
0: zwakala
1: kuma vanhu vanyinyi va badzi hi
0: badzileko zwakala hiku ku wanyikiwa chichavo ku anga chepeti wo munhu loko awulawula hi timhaka ta ubadzi vava zwiona ku leri awula ku mani ola ku ndzi hanyisa makunu ndzi seketela timhaka leti ku ndzi zwi hanyile mina
1: hi zwona
0: makunu atimhaka leti ta malaria ku nga madzedzedzi anda sekela a Saudi ya rumela a ritamburana leziyani zwinewa hi majani vanhwana kasi kuve vafafazela lo mutindwini ka hina kambe hina vanhu hi karatileko a hi vumeli maji akufa hafa hi malaria i a malaria lawa mahidaya hi kuve hina hina ni minkani yo vululela avatiri lava hi vataka va ta hi hanyisa laha mutini ka mina ku chikela majaha loko ndzi vulula livati va nghena va tirha ndzi ku mina ndzi wa zwi vilela hikuva laha a muri loko u kuma nyamukume a ndzi wu kuma a seketela jaha leya ku ginga ni hamura ku nga yena a muri lowu lomu matiko wundle wo xavisiwa a va cheli mahala kasi lomu mahala makunu van'wanyana va vhika hi laha ka ku a va ta va ta tsakamisela lomungwini va siya tisuna loko va ta chela va ni ya tiseketi or a va cheli lomu ka mafilori laya hina hi byaletelaka vona va swi tiva swi fana ni ka yingi loko hi ya maxapa ya
1: mikhukhu
0: ya mikhukhu a Saudi a yi vhumeli ku chelisa lomu hi ku ndzi vona ku hi ku zwarete muka leswiya loko va chela swa mbeta masiku yo kala
1: ku namarela laha laya
0: kasi ku loko asuna yi ta hi ta phakama laya yifa maku laya ni ka mkhuku vo chela ni ku loko va chetela va nyika nawu lowa ku loko hi chelile tshamani tiwora timbirhi na muvhalile na swoleswohle na muvhaletele muguma muvhulula mumahaxa alimpeza liya yi lavekaka kasi ku ve munghena maxihina a yi vhumeli a vanhu vo tala a va vhumeli ku vhula tivati ve vo ta va ta hi vangela ntirho ora potoni na xikhati oroke xa a hi byi tivi leswi hi swi lava kasi a nkulu wa hina leswi va nga maha leswi ku wa hi ku beliwa mandla ku va ta va ta hi hanyisa leswi nad ho chepetana
1: vamisiyexe a tisuna ti kona a wu daho kotanga wu lama mani Maria Susana laha gita naswo hi mahala swi ta ku gita ku a hi hanyini kani leswi hina a hi vhumeli ku hanyisiwa hi ndzhaku ya haku khapakhapa leswi bitana manziku wa siku
2: ndzi bongile ba masingi ndzo khiya ndzi hleka hikuva hina vanhu kutani a swilo swa mahala leswi u ta nyikiwa nhunu yo tshama u swi vona ku a swi na loko wa kha i nchumu wo xava hi wa ta swi tiva leswaku kasi ndzo humesa cyo karhi lomu phaketini ku kota ku xava cyo karhi hikuva swi nga lava ku zwala lomu mirini ka mina ndzi ku impela hi swona a ku va laka kona kota leswi va nga vulisa byona mamani Susana khwatsi loko wa nyikiwa tihora timbirhi mara ku mavati na mavhaliwelwe ni majanela u tlhela u ku a hafu ya hora na ku vhuliwile livati kasi ku amoya lowu nga tala lomu engweni wu kota ku huma laha hangi loko kumbe tile xikhati lexo xi ku nghena ku lomu ngweni u maha a baselelo ya kona a lexi ndzi swi vonaka xa hombe hina vanhu hi xiti nyanyaka ku va hi maha hi ku ta nyikiwa ntirho wa ku basisela lomu ngweni beke hambiloko u nga rhandzi ku swiyela lomu ngweni u mbeta vhiki kutani hweti tihweti tinharhu kutani hi tlhanu wa tihweti ni yin'we munhu na a nga basisangi khwatshi lomu ngeni kakwe kasi loko u ta cheliwa murhi lowuya zoke lebyi nga fihlala lomuya byi swa ku karatiwa hi murhi lowuya byi la byo nyenyeziwa hi murhi byi huma laha hangi a le hi loyi a nga ta ta chela a murhi a no no neha leswi ku ta chela a ri vakela leswaku leswiya
1: a ndzi hala ku ta kwalaho
2: a ri vakela ku leswiya byi lomuya ngwini kakwe bya hi ku zwa murhi lowuya bya byi huma ka hora lebyi lavaku byi zwaku murhi pra laha hangi
1: byi la ku pona na
2: byona pona na byona
1: a ku kasi zwini byi maheka
2: kasi a ku tala ka byona byi huma ni usiku xa hina na hi hekele byi ga leswi gaku byi kha byi khela byi ya bya hekela hina hi byi tivi masiku lebyi ta va ta cheriwa murhi hi ko byi la ku huma xa ku ey byi ko byi
1: ndzindzafae
2: entawu lebyi ya ku vala ku hina hi nyika a lisima mfumo wa hina buriku wa hi lekelela ku hi nyika mimirhi hi nga xavangi ha nchumu so hi ku veka tiku leki ndzi hanya ka tiku leki entawu ndzi nyikiwa murhi pura kasi ndzi kota ku hanya khwasi kasi mabadi layo tala mimirhi leyi fambaka ya xaviwa le hangi leyi va pumba ku xava hi ku va byi twa ku vanhu va ku tala ka vona va hlayisa a nawu lowu lavekaka wabyo ma xi kota hina hi nga vanhu loko ku mhaka ya dzedzedze we nada mina leswi ndzi nga ka ndzi nga mani munhu a lava ku byala byi byalabyala laha kaya kakwe a le a te mufumo a ta fafazela leswi ndzi nga byala mina hi ku rhandza ka mina a hi mufumo a nga ndzirima ku byala ndzi ku a va fafazela ni
1: lovateka u fafazela lomu fanele u fafazela kona va fafazela
2: swi tsange buke swi tsakisa mina swi tsange entawu leswi ku fanele ku va hina hi ve ni gondzo yo karhi hi tiva leswaku kasi loko mun'wana a hi lekelela leswo karhi hina wu tenge hi pfunetela loyi a hi lekelelaku kasi hi kota ku byin'we naye hi kota ku hanya khwasi hi leswi ndzi nga lava ku wula va vona ku va mfumo va va nyika a minenge yo famba hi yona va va nyika switamborana leswiya va va nyika mimirhi va tlhela va va holela va fumana ka misiya mwa machela murhi mina ni ta chika ndzi ku a murhi lowu ndzi vula ha vasan'wina byo maheka hi ku o hi kuva ku ka ndzi nga byi tivi mina ndzi ku a lisima ndzi ya lebyi va ndzi mahelaku byini loko wa khwandza gitiva lisima ka lebyi va ndzi mahelaku mina a ndzi tsama hi ku va vitana a siku le ndzi vona ku u nge khe bya ngona ni kambe se ku mu ta mu ta cheletela wa swona hi byiya byi vala ku loko mina ndzi vhumela ku cheliwa mun'wana a nga vhumeli loyi wa siyana na yena a nga vhumeli bya ha fana loko kalabyi nga cheliwi
1: a ku tirhiwi nchumu
2: kasi loko ho kheni hi hlengela byin'we va cheta yo committee ya hina byigumu u ta vona ku a hweti leyo tihweti timbirhi tinharhu a ku na suna a ku na nchumu loko u za u swa suna ku nga va tisula leto ku ti kala ku ti nga hina lisima ka ku loko ti luma munhu enda makumeka mabadzi lawo kwa amurile uya uma helwe tsena pra kudaya ti suna letiya tivanga ko mabadzi ya dzedzedze ndivhele ndinga la ku khamusela ka vanga makadzi ndiko hakani mukhariha mutiva ku mhaka le ikona ifanele kuva hi ingisa azwileletele zwa chipitali loko va zvimahale zviva ula ka hina vana no khariki va gonzileko kasi ku hina hikota ku pona ka mhangu le
1: mama maria susana wena wa sad zvimahisa ku yini ku o lomuka zvitamburana lezviya dzona ku imbhululu ya vachelako ga machema ti vajuta kambe vajuta navo hinavo kwala haya zvimahisa ku yini ku zvitswala amahele zvitswala tiseketi zvitswala kono uva une nhuku juta ukama ku zvatswala tiseketi lomukengeni ka mina zvitswala mahele ni zvin'wana zviharaharana zvinyinyisekako hi ku uzwa muri lowuya zvina nisima zvale ukona ukota unga wasati hiwona tikatiwanchikati umaku ubasiselelo songana vafafazela
0: a zvina nisima hakuva kunene hinaho va hembela hi ku vona va wulaku mama hila ku junta amuri ni mati ati tambura nichi chiya khume gama lito hintawo amuri hilo wokari hichela kulomwe akukomba akhela juja chitamburana ku achina chum makuno zviita hiku hile zva mahele vange vata vata chulula mahele tiseketi ni tisuna makuno ahilisini hina hokala hinga lavi lisini mululuwo hina hi tsakisiwa hi minchumu leyo hi kholwa leswa swonga mina loko ndzi ya ndzi ya xava amuri hi wona wu tirhaka ku ve ni u ngo ya xava wo lowuya va taku va ta ku nyika hi mahala lowuya u ku ha loko u ta chetela ha wecho ndzi ndzi ya xava murhi wu tirhile hi wo lowu wa wun'we so ke wena a wu le ku vhumela lisini a ku vhuniwa hi ku u a zva lisima hi leswiya swo xava a hi tiwoneleni loko ku hi leswi cimumu a tisuna tisangule a va fafazeli va longiselwa hi mintirho ya wudaya a hi va amukeleni a hi vululeni tivati a va cheli nchumu vo ta ni murhi va ta kombela a mati ya wena laha ya laha kaya va chela a va cheli nchumu xa xikota xiharana vo ho va hembela
1: ho va hembela kasi ku tlhatekela a swihari leswi ya kota nga va misiya swi huma hi ku swi na swi hikwa lomungwini ka
0: swilomungwini swilomungwini loko swi za murhi lowu zo one two
1: zo za kufa
0: zo kuhela ku zama ku hanya maku loko swi huma swiharana leswi ku sala ku hanya wena n'winyi wa yindlu swona swi humele hi ku va tela ku ta daya swona
1: hi swona hiswona na hi chikela magumu ka longoloko wa hina ndzi lava ku kuma magezi gumesa hi nga lehisa laha hi swi kotaku hi kona na ntasa n'wahomani Maria Susana chila yi le munwi ka hina vahanyi atikweni ka Mosambiki hina vahanyi lomu Nyambani a ku a mababyi loko ma chikele ku humelela va ta wudaho va ku a hi zweni coswa hi vubabyi ko karhi hi chi landzisa
0: ku lava ku kunene loko a vatirhi va hospitali va huwelela mhaka a hi tshameni ku
1: gebe
0: hi yingisela hi nge hina lavayani vo lava ku swi vona vo hola kani va wula mawunwa kana va wula wona mina ndzi na mhaka hi swona a hi yingiseni a swi layelo zva chipitali kasi hi ta tivhikela a vutomi ka hina a hi vululeni a tivati ta hina kasi va chela mimurhi leyi feleke ku ve yi daya swiharana leswi swi hi dayako mina ndza layelela ku a hi zweni amapalestre lava a va sawudi va fambaku va hi chumayela va fambaku ni mimurhi ya byi vawulawula va ta rhanga hi kutaku a ku ta ku byeku a mandziku kutani mongwana tshama u longile hina hi ta chikela kunene va ku nyika siku wena na wu pimisa ku a ndza ha wona ndzi koka lahaya ndzi koka lahaya va ta chikela va chetela mimurhi wena u ti alisaku ku mina ndzi ta tiwona u ya tixavela mimurhi leyo ku swila wena wo la ku ta ti daya hi ku a hi yona u nga nyikiwa hi vadokodela kambe lexi ku dayaku hi swiharana leswi swi nga lomungwini lomu wo alaku ku a ku ve va daya a vatirhi va sawoti
1: ni loko chiku kwetse lomirini ka wena u nga rindzeli ku swi ku yini i chikwani u teka ku ya chipitali
0: i chikwani u ya chipitali u nge mina ndzi ta nwa migugutswana kutani ndzi ta famba pharmacy ndzi ya ndzi ya xava paracetamol ndzi ta tinwisa famba xipitale va ya va ya hlola a vuvabyi lebyi u nga naku kasi ku yini va tiva ku hi wihi murhi u feleke ve u nwa kasi ku hanyisa vuvabyi lebyi u nga naku hikuva u nga nwa makinini la yo manga lumbi vuvabyi lebyi
1: u tlhela u titswalela man'wana
0: u tlhela u titswalela man'wana
1: mavabyi va misile
2: ya hi byona a tshin'wana lebyi mahaku hina hi veni mavabyi hi kama wo leha hi lebyi a n'wana wo karhi wa tshuka a vabya laha mutini mamani wo karhi a teka n'wanana wakwe a ya xipitali a nyikwa makinina a wuya na wu laha kaya a ta mu nyika siku gin'we a mu nyika gawu mbirhi gawu nharhu a makhoma ha chukwana n'wanana a bangula hi ku lwemu n'wana xa wa vala ku vabya mvexi ka umbetisa makinini lawa nga teka xipitali ka n'wanana loyi a nga ya naye a teka loyi a famba nawe ale a mavabyi wala ya man'we a makinini ya walawa ndzi nga amukela a teka la makinini a nyika loyi wa sena loyi wa sena wa nga kalamuki ne loyi mun'wana na yo nga kalamuki wa
1: hikuva mpimo a wu simbelela laha ka n'wanana
2: loyie a makinini ma simbelela ka n'wanana loyi a nga vala hi yena a famba naye maxa a mapambuli lexi a nyika loyi mun'wana yena wo a vabyaku hi wo mavabyi laya dzedzedze endhawu lebyi abyi maku mavabyi ma ve ni ntamu nguvu ku hundza ku nyikwa makinini a munyinwisa n'wanana loyi kala mambela loko loyi mun'wana a vala ku vabya a teka na yena wu loyi a famba na exipitali a ya kuma makinini yakwe a mpimo lowu a fanele ku va a nwa kala kalamuka endhawu hi lebyi ndzi nga lava ku vula byona ndzi ku a yi tibasopeni buriki lawa ha tshuka hi maha a swilo byo kha hi leswi mun'wana wa vala ku vabya ku a ndzi ha ma yingisela mavabyi loko ma ta tshinga hi ko ndzi ta wu famba xa loko ma ze ma tshinga mavabyi xipitali na n'wana pura ku va hatla va ma hlula mavabyi lawa bya karata ku va xa ma gile nguvu a miri wa mina endhawu pura ku va hatla va ma kuma a mavabyi lawa ku va ma hlula swi tekaka ma wo leha ndhawu lembe ndzi nga lava ku basopa hina vamakabyi ku a hi hlengeleni byin'we a ku bya milawu ya xipitali kasi loko bya ha vala hina u tekela ku hakela hi vala le xipitali kasi byi kota ku hi byi hi vevukela
1: ngopfungopfu ya hina vavanunavavanuna
2: ne vala pena hi vulavula ha vona ngopfungopfu loko mamani a vabya yena o ya ya yiva makinu ya nuna ya mamani a nwa ale mabadzi a nga la ku zwitiva yena so kuma makinana lawa ya basi yena wa anu loko hi xipitala ku a ha vabya ka mina yi famba ku a famba n'wana loko u ta kuma hlamulo mina u ndzi ta ri khelaifa u ta khela siku muni vhele ku dhaka u famba kunenenene hina vavanuna ku talaka hina ha luza hi wo kani lowu hi nga nawu lawa ku tidlakusa ku ha tiva ngopfu na hi nga tivi nchumu
1: hi swona hi bongile madada ya mina nyamutlha longoloko lowu wu vekisele ku hakunene hi ta hi ta bula hi ta wu dawu hi ti vhikela ka mabadzi yo tsalangana laha mayileko a hi zweni zozwa loko mitirho ya ta wudaho yi huwelela ku ku na ni co karhi swi nga tani hi mavabyi yo karhi a hi maheni lexi ni lexiya hina a hi landziseni leswi a mfumo wu lavaku swona kasi ku ha pona a hi ku a mfumo wu no xanga hi leswi wu hi hlamuselaku swi nga tani hi ta mavabyi a wu xanganga wu lava ku hi pona hina ho nkheleleni atikweni ka Mozambique kwalaho a hi ti fikeleni ka mavabyi ya dzedzedz ximumu lexi a hi ti fikeleni ka mavabyi geke game box ku nga chikela a hi ti fikeleni ka man'wana mavabyi lama yileko hi nga nweni a mimirhi na hi nga nyikiwanga ha dokodela a hi yini xipitali hi ya kuma a hlawutelo ni tingela ta kona hi kona hi tuya a pharmacia na wu nyikile phepha hi dokodela ku yana xipitali wa xava lowu ni lowu ya mbhulu kasi wu ta pona a ri mindu masinge vito ka mina khomikhoma michini ku ve Louis Batista madota ku ve mamani Maria Susana swin'wi na bava Messias Manuel

0: Vanzati Eva emisor provis al Maputo Gaza Kungana in Yabani. Amilo Sakuva Kungai Tabula Mailano ne Shundla Shamatisela ne Usiku. Kutanke Kuisma Bulyesu Namsa Hine Wanotikuloye a Yenchakashan Chumo Kvapunandangwakwe Namuvak Suksatiku. Oyo Oyo Avitu Mimane.
1: Avitu Imina Ernesto Tuzene. No makam ganga uluaga ina wakamaputo.
0: Nti shulu mi lanza kaone.
1: Epa nti ruwa ina ndarshai sashitano. Etira imaturno anga usiku. Utano lokunuko etira imaturno nsha shaku aloku inge na nyamu nsha aguuma hati mzuku.
0: Utavau sungulu sugiine aguvau ambanti shulu.
1: Amasungulene ai ashizanga shuvevuka ningena kuemba kulonga kanyingi kuya switiva hinkweni swa ka ausiku xikwembu li endlile ku ibra uhumula uetlela leswi u ninga swihlayisa ku yini u pumba mukarhalo hinkwayo ya swilo leswi switiraka nhlekani loko se ku sifika usiku kulonga uetlela swa maja hina henga mina ku hlaka mina ninga mudirhelo wa ninga mutirhi wa usiku sini sibini sini sikumele sichinja sihlekane kulunga no humula niyethlela lo siku yekoni ya kantirwena henge swivulavuli la mara kuno mutirho yinwanyana yaku nihlekane asifanele ku hinga itira wabona lunga yethlela prosep nwanani kama belo mjangweni lo vavasati ba vapfana va hitsutsu
0: ikola kakuva meta nkama minyingi melemele ntizweni ni vusiku ala haya kaya kusuku pfuka timholova na mama
1: swingaka swinga choti leswo ku pfuka timholova purke a usiku mpela nipela ipara muhumula kune loko ni sati muvonisana swala mutini lani kamanyana luwa wutsongo mugama mushushana nyana semuhumula jalo ku ufika usiku wena ulintirhweni apa ku pfana ku fika ka ampimisilo ka mamana ko selake u ayintirhweni kumbe swikona swinwanyana se ya famba kaswa a swilungisa leswi masiku nga va ulava ma WhatsApp va pfana va ku gwela swa ku nada hamba video shamada nilawo ku vona swa ku hutira kumbe u le ka swinwanyana porque ka munwanyana no unwanyana swi pfuxanya na pongwe amtini ku kumeka kungana a ku tshembana ka hina vanhu mbirhi porque alo ku huma uku ya ndirhweni para u vuya mzuku swa tika ya swa tika ka mun'wana ni mun'wana
0: mi hlulisa ku yini a ku khwacelisana loko
1: eba a ku mahlulela hi lawa ku a zama ku a swi vona mi swa ku a le xitisa ka Paulo amtini hi dzosi kulule a loko ku kanga na usiku lule hi to pfuka hi cukana loka lava ku mina ni pfuka ni tshama ala loka lava ku ni usiku ni la yena la ndawu ku na fika lani ka ku siku to pfuka hi cukana mara hambi swo leswo ku fika hi to pfuka hi cukana ku ta fika nkama lowu se a ni tsutsumaka hikusa a ku na wansati a yi tshamelaka ndlala a vona
0: xihundla xa ku va mi kota ku va mi tirha swa mi olovela ni matirhelo lawa
1: eba hi nge hlaya swa ku swi olovile ya kutani hi ku sunguleni ka hlanu ku siku leyi maheli wu ku etlela wa fika ko laha u zama ku khomakhoma laha u endla leswi u vona leswi mara na ku fika nkama ku se u pfuka selasela a wu rungula vuya la a wu rungula vuya la porque leswi nge swi cinci leswo ku lunga kwepa hi bula hi vizi ni va kulega kwepa kombela ku hi endla ku hi nga cincana nyana ku u ku kumbe ni duwa zora xititempo u huma ora xititempo mina ni ta humula para permission pumba mukarhalo le yandla ni ya pfuka ni continuara na yena awa aya humula nyana kutsongo para pumba mukarhalo le yana porque loko hela ku hinkweni hi kuta fika nkama ku se hinkweni ku hi etlela antirisa wa hafama la loko uza mulungu ata fika hi kuma ka kamana hi etlelile se iku hlongoliwa ntirhweni a Paulo hela mavo tawo hi mhaka leyo
0: kutani ndlela yinene handle ka ku va mi cincana ni ku va mi bulisana ni vana kulobye mina swin'wana leswi mi swi endlaka ku va vuzongo byi nga mi karhati ku tlula mpimo
1: Ya, swi kona swin'wanyana na swin'wanyana swi endlaka. Lexa ku tala mina i ku tlhava lobulu, ku ri loko mo tshama mi cuvukana a wu rhonga lihlweli ku vula. Ndhawu lexi lavekaka i ku mi bula, mi tshama na mi bula, mi hlekelela, mi kontarelana swithanithani. A ni loyi a nga ni xithanithani mara hi tlhuva nkama. Hikusa loko wu lava ku tshama ntsena a zeliyaxa a wu nge swi kwenti leswi, ku ta fika nkama a wu rhonga lo mi teka. Ndhawu xa xikulu mexi mi xi endlaka loko hi lo mintirhweni ya hina i ku hi bula.
0: Inaka tuzini va kona van'wana lava va hi yingelaka hi lonkama va kalaka va nga yinci nchumu, mi va byela yini?
1: Ya swa karhata ku ni nga va gwela yini, ku ri van'wana a ku va nga endli nchumu vo ka va nga swi lavi ku nga a ku va nga endla nchumu, vo kala va nga swi koti, vo ka va nga swi kumi swa ku endla. Ku ri hambi hina president hi ta fika kola a swi olovanga bahle ngopfu sitereka president hi ta kuma wole mitirho. Ja a ku ni nga va gwela swa ku va nga endla yini, xa kumbe ni nga va tlhamuxela swona i ku va nga heli moya a va yi mahlweni hi ku va phitizela ku ta za ku fika lani hosi tlhateka ka voko ku na vona va kuma swa ku va nga endla. Kambe loko va swi kuma va nga kheti swa ku lowu ntirho haya a ni wu lavi, ku ri ke a loko se lixa a mali ya ku ya leyi kumbe padariya kumbe leyi a bazara u ya xapawu kumbe a mucovelo a yi baliwanga swa ku mali leyi i ta hi mintirho wa wusiku kumbe hi ku a tshama mintini ku gwarinisela miminti kumbe a ya ba mabiloko kumbe u ya cela swikoti nada mali i mali. Lexi lavekaka i ku endla ntirho wa wunene wa ku u nga humi ni usiku kumbe u famba u dlaya leswi swi laveki leswo, ku laveka ku endla ntirho wa wunene lowu nga ta ku nghenisela ka mali hi ndlela leyi ya yinene ya ku loko u yi dla u yi dla u rhulile u nga holoveni munhu kumbe u dlaya na u chava na u tsutsumatsutsuma kumbe u tumbelatumbela aleswo a swi swongaka.
0: Ntsatsi lowu u siyelaka hinkwavo lava va landzaka ntirho ni usiku na va pimisa ku va va godola hikwalaho ka ku bindzwa ka ntirho wa kona.
1: A mabindzelo ya ntirho i manyingi hambi lweyi a tshameke a hofisi kumbe a xikritorio a balabala tin'wadi siku ni siku kumbe a sinarasinara a mapapela siku ni siku ku fika nkama nhloko na yo se yi peza hi ku tirha sweswiya. Andaw a mabindzelo ya ntirho nge mahlaya swaku lowu ntirho wa bindza lowu ntirho wa ku ni lowu lavaka ntamu ku ni lowu lavaka a miehleketo ni wu lava ku lava miehleketo wa bindza u bindza hi ntamu funzi, ku ri loko wo swi ehleketo u nga swi ehleketi swona swa fika se swi endla yini swi ta fika se ni ya phambeni sweswi a va timhaka se swi nga humi. A lexi lavekaka i ku wena u swi veka moyeni swa ku lexi nyikaka pawu hi lexi ntawu ku lungha ni xini ni xikhoma hi mbilu ya mina hinkwayo. A loko swi ya humelela leswi ku swi lava hi mbilu swi rhandzaka ku swi endla swi ta humelela mara na u nga na yini na u nga na u nga tshamanga kaya hi leswi ni swi va gwelaka swona.
0: Kanima msinene ave mabulu lawa hi viki na one na tuzini un'we ka vana va tiko lava siku byin'wana na byin'wana va titaka ku enca xa nchumu ndleleni ya ku va va hluvukisa vutomi bya vona hambi hi ku hluvula tiko bya kwezo Mozambique. Hi ndlela leyi hi pfala mabulu yezu na hi katsa switichi swaswo swa le nyingitimi ka tiko hi kala hi maportugas un'we na yinyembani ka xiyenge xa ntirho kasike xihundla xa ntirho ni vusiku. Faustino Sidumo a fambisile mabulu lawa.